0: That song was brought to you by Healthy Milger May Pampanga with free delivery in Pampanga and Bulacan. Anak, gising na. Anak.
1: Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
2: Bakit right point ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Rite Medicines. Kailangan RiteMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang sa 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: We gotta go back to GV99.1. That was Shepherd Wood, Geronimo. It's 8:58 ang oras sa buong Pilipinas, mga kabibs. Gonna be it for now. Bench, good morning. How's your weekend?
1: Okay lang, no? Kasi inaabangan ko rin yung buhos ng ulan na dumating gabi na. Medyo...
0: Bakit mo inaabangan?
1: Kasi ang init eh.
0: Maalinsangan ng panahon.
1: Maalinsangan
0: no?
1: ng panahon.
0: Literal na sala sa init, sala sa lamig ng Pilipinas. No?
1: Correct. Pagkatapos magpaulan ng Agosto, eh, ganyan naman sa... Ano, sa buwan ng October na sobrang init pag umaga.
0: Eh yun na nga ang problema natin yan, ano? The threat of the Super El Nino
1: yes.
0: is becoming real na talaga.
1: And it's happening.
0: It's happening, yes. Kasi remember, hindi ibig sabihin Super El Nino, eh walang ulan. Ang problema lang, pag may ulan, may bagyo, mas matitindi ang pag-uulan at matitindi ang pagbabagyo. It's like extremes, eh. Diba?
1: Accumulation kasi, malakas ang accumulation ng tubig, ang evaporation pag mas malakas ang sikat ng araw. So, mas malakas din ang buhos dyan. Though hindi natin ramdam yung ganong kalakas na hangin, pero yung buhos ng ulan, mararamdaman natin yan pag... naipon na yung ulap sa bandang itaas. Pero don't get me wrong, ha? Ano pa rin yan, ibig sabihin pa rin yan is matinding tagtuyot. Though meron siya mga papapitik-pitik na ulan na malalakas, biglang buhos. Pero yung generally yung temperature eh magiging mainit, no? According to pag-asa, hanggang second quarter daw of next year.
0: 2027, correct. Mm-hmm. Pero it's not enough reason for you to panic and hoard your water.
1: Yeah.
0: Kasi maraming nagtatanong talaga sa akin, KG, kamusta yung ano niyo ng tubig? Yung distilled water, lalo yung mga babies, inaalala nila.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga anak nila. Kasi, syempre, kailangan distilled water pag milk ng baby, di ba? Tatanong ng stock sa akin, ano, nagkakaubusan na ba ng stock? Hindi ho. Mm-hmm. Wala hong ganun. Yes, well, it's Super El Nino, pero not to the point na mauubusan siguro tayo. Hindi naman tayo aabot siguro sa ganung punto na mauubusan.
1: Well, according to DNR, okay naman daw magtambak ng tubig, pero wag daw sa sariling nawasa, sa sariling gripo, kasi it defeats the purpose daw ng pagsisave. So, if you want to save water, you can harvest rainwater.
0: Pero sa, now, let's not create...

0: Vigon 100% Knockdown.
1: Di ba kavals, alam naman nating lahat kung gaano kahalaga na maging wais sa ating mga desisyon araw-araw? Kapag usapang pamilya at kalusugan, walang puwangan tsamba-tsamba dahil bawat piso at bawat pagpili ay may katumbas na alaga. Sa panahon ngayon na gusto nating maging maingat sa bawat gastos, mas gusto rin natin yung sigurado tayo sa mga bagay na ginagamit natin palagi. Kaya pagdating sa gamot, mas kampante kapag hiyang mo na. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung Right Med. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Reseta niya naman ni Doktor Ku. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamala tatak, pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, eh kumagadu ang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That was Caroline with a track. Itong Yan. Aminé playing here on your number one Good Vibes Station, GV 99.1, your Good Vibes. It's 10:30 in the morning, alas 10:30 ng umaga. Kayo pa rin ay nakatutok sa aking programang Brunch Takes. Today, we're talking about the issue of...
1: Si Patrick. Nasa Patrick pa din tayo.
0: Patrick and Jenilyn Mercado. Lumang issue na nabuhay. According to Patrick, no, sa ating investigasyon, kaya niya raw ginawa yun para sa kapakanan ng kanyang anak na si...
1: Michelle
0: Garcia. Oo. Kasi daw nababash. But I think it did more harm than good. Well, the intention is nice, no? Para hindi siya masyadong... yun nga, parang ang ginawa ni Patrick kasi ang reasoning niya ha, is na para daw hindi na mabash yung anak niya.
1: Kasi parang nag-shift siya ng ano eh, ng blame eh.
0: Oo. Kaya nga, it did more harm. Parang hindi nakatulong sa career nung kanyang anak, no? Ito yung sinasabi ko na dapat talaga hindi eh. Dapat hindi sila affected eh. Dapat hindi affected yung mga bata eh. Na sa issue, no?
1: Totoo.
0: Pero, alam mo yun, dahil sa ginawa niya, parang, ayun nga, it happened because Michelle Garcia is affected. Bago pa yung interview, meron na siyang mga natatanggap na, oh, yung tatay mo nga, ganyan eh, diba? O, yung nanay mo nga, parang something like that, no? Na hindi dapat nag-translate. Now, if you were in Patrick's place, sa tingin mo ba, kailangan mo talagang mag-explain, no? Papakinggan natin yung mga ka-vibes natin, no?
1: Ayan,
0: mga requested, sino yan, at saka anong kailangan niya.
1: Alright. Good morning, DJ Benjamin. Happy Monday. Kindly play the song All I Ask by Bruno Mars. Shout out to Bernard, also to all GV Jocks, especially to you. Thank you. God bless you from Mommy Pines.
0: All I Ask. Oh, sige. Lock and loaded dyan sa ating Q, Mommy Pines. Next message, please.
1: Next. Good morning, DJ Benjamin. Pa-shout out sa lahat ng TNVS drivers. Pa-request po ng dilemma. Salamat from Nino, the Poging Transporter.
0: Oh, kamukha ni Jason Statham yan. shoutouts to Dexter Diesta na rumi-request ng Hebabi Music. Alam mo ba, Gar?
1: Gusto ko yan.
0: Sige, lock and loaded natin yung Alam mo ba, Gar? Next message, meron pa ba tayo?
1: Good morning, DJ Benjamin. Pa-request po ng Training Season by Dua Lipa. Listener po ako ng Talkwing Porak. Salamat po.
0: At sa lahat na nakikinig sa Talkwing, happy listening sa inyo, ka-vibes. And thank you very much dun sa mga ka-vibes natin na nasa bahay, nakikinig ng GV99.1 while they're doing their daily activity, daily routine, naglilinis-linis, yan, nakikinig ng radyo. Happy listening po sa inyong lahat.
1: We have one more.
0: Meron pa ba?
1: Yeah. Good morning, DJ Benjamin. Pakiplay nyo naman po ang Restart by Sam Smith.
0: This is
1: Gretchen from Porak, Pampanga. Thank you po. Ayaw niya daw, Gretchen.
0: Lucky loaded yan. Basta si Gretchen nag-request, kere-kere na yan. More?
1: May isa pa tayo, may isa. Dami nyo, yan, aaga nyo. Love it. Good morning, DJ Benjamin. Pa-request naman ang kantang Mahal Magmahal. Ako nga pala si Kuya Dudes.
0: Mahal Magmahal ni Kuya Dudes. Totoo yan. Pero... kailangan mo talaga ng cash pag ikaw ang nagde-date eh, no? Sabi daw nila, dapat hindi naman magastos ang pakikipag-date ngayon. Diyos ko, pamasahe pa lang.
1: Totoo.
0: Eh, buti sana kung ano, kung walang bayad ang pamasahe, or sabihin mo kahit magtipid mode ka eh,
1: diba? Baka naman di siya magbabayad kasi.
0: Hindi, kahit yung sabihin, dating ngayon, parang kailangan mo talaga na kahit hindi naman ng malaking pera, at least meron kang bala. Oo. Kahit sabihin mo, dadaling mo lang yan sa fishbowlan eh.
1: Lahat may bayad ngayon.
0: Oo. Kaya parang kailangan mo pa rin ng budget eh, di ba? Para sa fishbowl, siguro fishbowl date, sa inyong dalawa, minimum 100 pesos na yan.
1: Mahal na din kasi ng fishbowl eh.
0: Oo naman. Parang, money doesn't solve everything, pero maraming problema ang...
1: Magtubig na lang tayo.
0: Maraming problema ang nasasagot ng pera. Ano, hindi naman, ang mga mayaman may problema rin yan, ka-vibes ha. Pero maraming problema rin ang nasusolusyonan ng pera. Una-una, health, di ba? Healthcare, hindi mo masyadong kailangan isipin, bayarin sa kuryente. Anyways, going back, ka-vibes ha, ikaw, Sa tingin mo, okay lang ba pag-usapan ang issue ng ex kung tapos na rin naman? Ayan ang topic natin for today. Kavides, para sa'yo, okay lang bang pag-usapan ang issue ng ex? Lalo na kung tapos na rin naman. No? Do you still feel the need to explain yourself kung tapos na yung issue? No? Mamaya explain namin yung mga side namin ni Kavides LA about this. No? But at the moment, we would love to hear it from you. No? Okay lang bang pag-usapan ang issue ng ex, lalo na kung tapos na.
1: Kung matagal na, especially.
0: Bigyan natin ng time frame. So, feeling mo ano yung mga matagal na. Huwag naman 18 years. 5, ganyan.
1: 5.
0: No, 3 to 5 years.
1: Hindi, gawin natin 5.
0: 5 years. Yan. Mga ex, mga past issues.
1: 5 no? Onwards. Ganyan.
0: Feeling mo ba kailangan mag-explain?
1: Mag-explain ang alin.
0: Halimbawa, ano, something happened 5 years ago, no, sa isang previous relationship mo. Yan, baka hindi ka kasi makarelate. Ako, 30 years old na ako. So, meron akong mga relationship na, alam mo yun,
1: dekada.
0: Oo. Grabe ka naman sa dekada. First girlfriend ko yung asawa ko, ha. Anyways, first girlfriend ko ang asawa ko, pero marami akong pagkakamali bago siya. So, doon lang tayo mag-focus. Feeling ko, hindi mo naman kailan i-publicize.
1: Yes.
0: Well, kung friends, sa friends, parang mas doon, no? Kung nakakalagkad yung pangalan mo sa mga kaibigan mo, siguro doon ka kailangan mag-explain. Pero
1: nakakalagkad pa ba yan even after years? Kasi parang ang pete nyo na lang kung nakakalagkad pa yan after years.
0: Well, not to compare their issues, no, yung kay Patrick at saka kay Jenilyn. Ang sa kanila kasi parang yung mga bata ang ano, tinatamaan.
1: Yeah, kasi there are kids involved.
0: Parang si Patrick wala naman siyang career at the moment. Parang sorry ah, bakit? yun nakikita ko eh. I mean, wala siyang career na sa...
1: Wala siyang project.
0: Project, o. Oh, recent project projects. Ngayon. Oh, sorry. Walang career. Sa showbiz ka vibes, ha? Ay, akala nyo na naman, no?
1: Oo, pero...
0: Pero kung gusto mo kaming kontakin, Patrick, di ba, kung nakikinig ka ngayon, bukas ang linya namin, 0908-516-4466. O kaya message ka sa aming Facebook page.
1: Oo, chat ka lang. Sabihin mo yung side mo sa...
0: ikaw, kung nakakaladkad yung pangalan mo, gagamit, ano, mayroon ka bang energy na nakadedicate para mag-explain pa?
1: Alam mo, siguro kung fresh pa yung issue, I will defend my name. Pero kung ganun katagal, tapos nabibring up pa siya, parang hindi ko na problema yun eh.
0: Parang mas problema pa nila yun.
1: Problema niya na yun kasi yung tagal na, ba't nabibring up pa ako? Fun? Fun?
0: May career din sa showbiz yan. Oh.
1: Totoo.
0: Well, anyways, we would love to hear it from you guys. Text nyo kami. Ang dami na pumapasok. Oning Angel ko na lang. Maraming salamat sa pag-send ng mensahe. Ikaw ka, Vibes, naalala mo ba yung unang breakup mo? Kung gusto mong ipadala rin sa amin yan, happy rin kami tatanggapin yan. Baliktog-dugan tayo with another top hit from the past. Black Bills in the City. Be back immediately. Sabi ni Ray Sremond sa kanyang awitin. Kayo po yung nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1. Your Good Vibes.

0: TV 99.1.
1: That was Bruno Mars, All I Ask. Apparently, this is a cover music. Ang original pala nito ay si
2: Adele.
1: Oo. Yun ang record. Kaya pala walang recorded kasi hindi naman pala sa kanya yan. Ano tayo nang hanap ng Bruno Mars? Hindi pala kay Adele pala yan, All I Ask. I remember kasi ano, favorite song to ng ano ng friend ko. Ito yung pambato niya sa
2: karaoke.
1: Pag Christmas party o kaya reunion.
2: Christmas party.
1: Oo, eh, meron kaming pag December, meron kaming Christmas party with friends and year-end party. Mm-hmm. Ayun, shoutouts kay Shaira. Yan. Ang pambato niya sa video kay ay All I Ask ni Adele. Sa mga issue na kinasasangkutan o yung mga issue nga nakaraan na, di ba? Dapat pa bang pag-usapan? O basta tayo ng mga mensahe sa ating Facebook page.
2: Let's go.
1: Go ahead, Kavibes Liza from Onyeng Pascual. Yan, sending us a message via Facebook. Ang sabi niya ay,
2: kung ako kay Patrick, hindi na siya nagpa-interview.
1: Kinausap na lang daw niya sana.
2: Oo. Mandali.
1: Ayan, oo.
2: Kinausap na lang niya si Jenelyn or si Dennis para maayos lahat. Di kasi maganda ginawa ni Patrick.
1: Oo, pero feeling ko hindi yun yung intention niya to talk to Jenelyn and Dennis. Ang intention niya is para matigil yung pambabash dun sa
2: anak niya.
1: Next message tayo.
2: Okay.
1: Ako rin, feeling ko ganun din. Feeling ko meron pa. Baba, scroll down natin. Very light. Pero kung kaya lang today, pero kung hindi naman. Shout out to Jal Conanan sending us a message via Facebook din. Sabi niya, hindi na kailangan pag-usapan ng ex, pag-usapan niyo yung mga anak niyo. Tama! Ako, agree ako dun, no? Diba? Yung mas makakabuti na lang para sa bagets.
2: So, you're way past that. Laloitin na yung anak mo, tapos di nyo pa din inaasikaso, diba?
1: True. True lang. Next message.
2: AJ Marlaxa.
1: Ang sabi niya ay, grabe ka. Alam mo, AJ, papahamak mo kami, ha? Ito, quote ko na.
2: Walang intro.
1: Galing to kay AJ Marlaxa. Pero, Patrick, kung nakikinig ka, pwede kang tumawag sa amin o kaya mag-message ka rin sa amin.
2: Almahan mo to.
1: Sabi ni AJ Marlaxa, wala kang kwenta, Patrick, pati pamilya, mayaman kasi, sabi wala trabaho panahon na yun, pero lumayo, may pamasahe papuntang Amerika. Oh, I see. Kasi nga, di ba nag-abroad siya?
2: He fled, yeah.
1: Wag naman natin gamitin yung fled. Hanap ng greener pasture.
2: Nag-hiatus siya.
1: Retreat, okay.
2: And nag-asawa, naka-apat pa sunod-sunod. Walang pera at walang trabaho yan.
1: No.
2: Daming paraan para bigay ka ng pera sa bata. Ayan ang ingay pa siya, lalo siya mabash anak niya babae.
1: Oo. Kawawa yung bata kasi parang nangyari ito ng lahat. Wala pa naman si Michelle. Wala pa naman. Now, legal age na yan. Ilang taon na si Michelle? 13?
2: 13. She's 13. She's still a minor.
1: Baby Jazz.
2: Is 18.
1: 18 years old na si Jazz.
2: Tama ka dyan, AJ. Ito po ba yung kaya mo naman pala pero bakit sa akin hindi?
1: Kaya nga sinasabi nila na parang na-highlight tuloy si pare kong hindi, si pare kong also si parang Dennis din. Parang pinapalakpakan ng netizen kasi ngayon. Kasi nag-step up talaga siya.
2: Yeah, he did.
1: Also, John Lloyd, napupuri din siya ngayon.
2: Maraming fathers in showbiz na hindi naman nawala.
1: Very
2: supportive pa din naman.
1: Highlight din ng relationship at balikan ni Chris and Katrina. For their kid. So, shower out sa inyo and thank you for being a good parent. No? Sabi ni Z Miranda,
2: hindi kailangan pag-usapan.
1: No, as simple as that. That's hindi na kailangan all pag-usapan. Pare kong JD John Dan Lapera. Ang ganda ng apelido niya, pang mayaman. No? Kung ganyan yung apelido ng katulong ko, mahiya akong utusan.
2: Good day, DJ Benjamin. At saka po sa kasama mo. Pa-shoutout naman po si na Kuya Alfie, Kuyang Dong at Ernie DJ. Dapat di na pag-usapan. Past is past po.
1: Ako siguro I will feel the need to explain myself kung halimbawa inapproach ako ng kaibigan ko na parang may nalaman ako nung 5 years ago ganito daw yung ginawa mo sa babae na to. Siyempre, well, I will not make a public post about it but siguro kakausapin ko yung kaibigan ko na, uy pare hindi Mas malala pa dyan yung ginawa ko. you feel the need to explain din pag nakakalad ka yung pangalan mo. Message from Aaron Clark.
2: Aaron Clark.
1: Mm-hmm. Sabi niya ay,
2: kasalanan din ni Ayan na ba yan?
1: Oh, open din yung lines namin para kay Direk OG ha, kung okay, nakikinig ka.
2: Tawag ka. Quote and quote to ha. Sabi Aaron ni Aaron Clark, kasalanan din ni OG Diaz para sa vlog niya. Madalas yung ginagawa yan. Buksan ulit ang issue.
1: Ganyan naman yung mga manager eh. Shoutouts to Lolit Solis na linaglag ni what's the name of this artist again? Original love team din to ni ano? Ni Jenelyn Mercado.
2: Si
1: Mark.
2: Heras.
1: Mark Heras. Uh-huh. Sabi niya, pasensya ka naman ni Lolit. Hindi gawa lang po lahat ni Manay yung mga issue na yun para pag-usapan ko ulit. Sabi niretso ni Mark Heras.
2: Publicity is
1: publicity. Publicity. Well, they can throw something naman eh. Then, babatuhan nila ng issuing alaga nila. Tapos yung alaga nila, i-convince nila na mag-explain. Shoutouts to MC Gale. Oo naman, sumalangit na wa MC Gale. Eh, pinag-uusapan lang naman namin siya. Shoutouts sa napakagaling na manager na si Lolit Solis. At hindi pa namin nakakalimutan ng Manila Film Fest fiasco.
2: Yes.
1: 10:56 ang oras na sa buong Pilipinas. Marami pa kaming opinion. Magbabalik kami agad-agad makalipas ang ilang palabra. Pero at the moment, baliktugtugan muna tayo with a OPM music from our R&B hip-hop selection from Hev Abi. Different person, different pronunciation. Hev Abi.

0: Kulang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Scalan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
2: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Scalan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at pulsa.
3: Wait! Isa-isa lang mga ka-vibe.
4: Huwag ka pa maniwala dyan.
3: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time. Your voice matters. What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mga halagang bagay.
5: There's an objection.
3: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ng iyong mga opinion.
4: Ay, wait ha.
3: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon. Every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB99.1. Up! Walang take-out!
6: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Tayo na.

0: All right. I hope you guys are enjoying the music. Me and Kavibes LA is vibing so hard. Papatay naman ang monitor natin, please. Op, ayan. 10, 11, 16. Ang oras po natin sa buong Pilipinas. Kayo pa rin ang nakatutok sa inyong number one good vibe station, GV99.1. We are about to read some of your messages. But I don't think we have enough time, no? So magbabalik tugtugan na lang tayo. Again, doon pa rin tayo sa ano, no? Sa usapang... dapat mang pag-usapan ng issue ng nakaraan. May magandang input si MC Kailan, sabi niya.
1: Hindi mo kailangan explain ang nakaraan mo. Ang gawin mo, explain mo sa anak mo na babash. Anak mong nababash, na-ignore niya, mga basher. Focus siya sa ginagawa niya. Kasi kung nababash pa rin siya, wait lang.
0: Yayain niya.
1: Yayain niya si Patrick puntahan o meet niya Kuya Jazz para makapag-bonding sila. Hindi yung si Patrick pa-interview, lalo lumala. Sabi nga ni Denise, sino ba nagsimula ng gulo samantalang nananahimik sila?
0: I agree. No, parang ano nga, parang mas maganda kung binigyan niya lang ng time mag-bonding yung dalawa, si Jazz at saka si Michelle. No? Kasi yung mga netizen, matatalino na rin eh. They do their own investigation. Mga ngalkal yan ng mga past interviews.
1: Saka marami resibo.
0: Oo, yun nga.
1: Oo, everything was publicized eh.
0: Oo, ganyan talaga pag pag showbiz. At take note ha, nangyari itong mga issue na to nang hindi pa ganun kaboom yung social media.
1: Yes.
0: So, lahat ng information natin eh, nakuha natin sa mainstream media, TV, radio, newspaper, at the time, no, nung hindi pa ganun kabongga yung ano.
1: Well documented. Yung
0: oo. So, ngayon, dahil meron ng advent of new technology, meron ng Facebook or iba't ibang social media platforms, ang mga ka-vibes natin, nakakapag-investiga na rin ang sarili nila. Oh. Nakakalkal na rin sila ng mga bagay-bagay. Lalo na yung mga netizen natin na kung mag-imbestiga, parang pulis. So, diba? Mano kang friend na gano'n, yung, uy, si friend mo, parang hindi niya na pinapost yung picture ng boyfriend niya. Tapos ang gagawin niyo, check niyo yung Facebook.
1: Wala na sa highlights. No, I'm that friend, actually.
0: Baka, you're that friend.
1: I'm that friend.
0: Yung, sila pa kaya?
1: Unfortunately, I'm that friend.
0: Pareho tayo. Ako may,
1: Smosa, eh, no?
0: May ganyan din akong complex eh. Before, no?
1: No,
0: ngayon, see. Ngayon, dinedelegate ko na sa mga friends ko. Investigahan nyo nga kung sila pa. I don't use social media anymore as much as I use social media before.
1: Signs so, of aging.
0: Maybe, siguro gusto ko lang ng peace and tranquility. Malakas na contributor ng anxiety, ang social anxiety.
1: True, that's true.
0: Social media. That's just my two cents. Ha? Kayo, baka iba kayo sa paggamit ng social media. Shout out to Gil Santos, basahin na natin lahat. At hindi na tayo abot sa commercial.
1: Ang tunay na ama sa mga anak nila, wala kang pera, wala kang trabaho, ang kailangan ipakita. Wait lang, sandali. Ang kailangan ipakita mo sa mga anak mo, may oras ka, nandyan ka lagi sa kanila.
0: Yes.
1: That's true.
0: Sabi nga nila, ano ba yung first step ng pagiging dad? All you have to do is first, to be present. Show up. Oh, dapat andyan ka. Mas importante yung kesa sa anumang
1: material.
0: Halaga ng material.
1: Although I think that's important naman na magpo-provide ka, that's your responsibility
0: provider,
1: as a parent. Pero ako feeling ko, as a former child.
0: Na lahat naman tayo.
1: As a former child.
0: Pinagdaanan yan. Anong feeling mo mas kailangan ng presence? Ano?
1: Oo, mas kailangan ng presence kasi yung, I think as, you know, when we were kids, we really look up to our parents.
0: Yes. Sila yung role model natin.
1: I turn to you for everything. Kasi yung pera, I don't know how that works.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Pero ang alam ko nag-work, yung nandyan ka.
0: Correct. Sabi ko nga sa mga friends ko, alam nyo ba kung paano tumrato, ang reference ng bata kung paano niya tratuhin yung babae at paano niya tratuhin yung lalaki is kung paano kayo nag-uusap mag-asawa. No, parang yun yung magiging unang reference nung bata eh, kung paano ba makipag-usap sa ibang tao. Ngayon, kung wala siyang good example or at least wala siyang example at all, kung paano nag-uusap yung mga parents, may hirap din naman sa bata yun. So, shoutouts din kay Dennis Trillo na tumayo daw na dad. Para what's the name mga? Kay Jazz.
1: Kay Jazz.
0: Yes, message please.
1: Next tayo dito, nakakatawa naman to.
0: Sabi niya.
1: Hi DJ, good morning po. Sino po ba yung Patrick na yan? Nadadamay ako dyan ha. Hindi po sana lahat ng Patrick.
0: Mm-hmm. Si Patrick, ex-boyfriend nito ni Jenelyn Mercado. Alam mo, parang ano pati, Patrick Garcia. In the days of Starstruck pa yata. Parang ganun pa. Oh, more on that, ka-vibes. Babalikan natin yan mamaya, ha? Pero tuloy-tuloy lang ang good vibes tugtugan natin. Kabit bisig lang kung nag-enjoy ka sa ating topic for today. And we would love to hear from you guys. So send us a message on our text lines.
1: Text kayo sa amin at 0908-516-4466. Pwede din kayo mag-send ng message sa aming Facebook page, www.facebook.com/GV991. May TikTok din po kami, GV991FMX, and Instagram at GV991.
0: And if you want to watch us live, please visit GVradios.com. Alright, DJ Benjamin and
1: Good Vibes LA.
0: We'll be back after the short break only here on your number one Good Vibes station. Kami po ang GV99.1. Your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay
2: It's 11:20 a.m.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, Your Good Vibes.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
6: BN, ang maplemang ubo sa Solmox Advance with Zinc. Subok ko na to sa tanggal plema. May zinc pa na tinatarget ang tirang viruses at bakterya. May tablet o liquid pa ang Solmox Advance with Zinc 3 times a day. BN, ang ubong may plema. Carbocystin plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.

0: Amanda Rosmen, Dua Lipa with Training Season. Kasama niyo pa rin po ako, Sika Vibes LA, together with DJ Benjamin, and you're still listening to GV 99.1, your good vibes.
1: It's 11:32 in the morning. Good vibes, tuloy-tuloy ang good vibes ugtugan, good vibes kwentuhan. Thank you very much sa pagsapu sa akin. Hindi ko napansin na ito na pala tayo. Talk time na agad. The 5th day of September 2026, asinko ng buwan ng Oktubre, taong 2026. First day of the week, Monday. Lunis malinis. Ang usapan natin, madungis. Ang pinag-usapan natin yung mga nakaraan. No? Kung dapat pa bang pag-usapan yung mga ganyang klaseng bagay. Well, naka-angkling ating kwentuhan sa issue ni
0: Patrick Garcia
1: and Jeneline Marcan.
0: Aga ng chismis natin.
1: Oo nga. 2008 pa to, ha?
0: Yan pala ang brunch takes.
1: O naman, priority natin dito yung mga opinion nila, no? O, sabi ni Ben Carlos, concern lang siya sa anak niya dahil nababash. Paano naman yung anak mo kay Jeneline? Well, yun nga eh. Sabi ko, kung ako yung PR nun, kung ako yung PR ni Patrick, I would suggest na sana pinag-banding mo na lang yung dalawang kiddos.
0: Oo. Or sana hindi ka na nagpa-interview.
1: Yeah.
0: Dapat well, na nag-tell all.
1: Andiyan naman yung ano, andiyan naman yung alam mo, yung social media, you know, para to give updates kung ano nangyayari.
0: Totoo.
1: Alam ko rin yung intention, andiyan din yung intention niya na wala naman siyang bad intention. Ang intention niya is matigil yung pambabash sa anak niya. But again, in the end of the day, parang mas maraming
0: bad move eh. Bad move siya. Pero speaking of PR team, no, stress siguro yung PR team niya.
1: Oh, magsuot ka ng puti para kunwari ano ka, innocent. Lahat na nagpa-file ng reklamo sa RDC at sa mga police station, ganyan, yung mga artista. Lahat, I remember, sino kasi to? Punta akong apartment, dala ako food.
0: Ah, si Bong.
1: Si Bong, oo. Lahat ng labas niya sa police station, naka-white siya. Same goes with Dennis Cornelio, naka-white siya. Jel Conanan, meron tayong message.
0: Jel Conan.
1: Oo, ayan.
0: Hindi, ito muna.
1: Sige.
0: Aaron Clark muna. Sino pa sa kanilang may maganda ang bag, si Dennis o Patrick?
1: Naging issue rin yan, no? Ay! Can you give me a background about that? Parang, ano, alam mo ba to?
0: Oh, pero alam ko, parang way back then, pero hindi na siya na ano eh. Si Dennis, apparently, nag-a-issue din sila ni Jeneline.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Pero, ang sabi kasi ng publiko, ang hatol ng publiko, is he changed for the better naman.
1: Hindi ko mag-gets yung bag. Ano ba yung meron sa bag?
0: Hindi, baka naman ang bag ang ibig sabihin niya.
1: Parang finiflex kasi ni Dennis Trillo yung bag niya nung minsan, something like that.
0: Baka naman maganda ang sino may magandang ambag?
1: Ah! Wordplay!
0: Eron, ano ba?
1: pero open din yung ating mga linya para kay Dennis. Pare kong Dennis, ha, kung gusto niya magpaliwanag. Oh,
0: sali ka.
1: Numbers! Pwede tawagan ni Dennis. Ano bang number ang pwede tawagan ni Dennis?
0: 0908-516-4466. Chat ka lang, bes.
1: Sa aming Facebook page, facebook.com/GV-991.
0: Oh, gel ko na naan.
1: Go.
0: Okay. Kaya today.
1: Sabi ni gel ko naan.
0: Yung tatay ko nga, iniwan kami ng asawa, ng iba. Ah, yung tatay ko nga iniwan kami, nag-asawa ng iba, nagkaroon ng anak, nadagdagan mga pinapaaral niya. Pero kahit chick boy tatay ko, pinaaral kami sa private school, hindi siya nagkulang sa amin, hindi kagaya ni Patrick, walang paki sa isang ano. Hindi kami nagsabi yun.
1: Sabi ni Jel Conanan.
0: Sabi to ni Jel Conanan.
1: End of quote. Ang sinasabi ni Jel Conanan, yung tatay ko may pagkakamali din, but he's there, he's present, diba? And he did his due diligence. Diba?
0: Hindi naman niya inabandona itong sinajel.
1: Catherine Santos sending us a message via Facebook as well. Good morning sa'yo. Sabi niya, good morning DJ Benjamin Kavives, LA. Naku Patrick, umayos ka ha. Galit na galit, oo. Meron sa mga patutsada, oo. Umayos ka pa, victim ka pa eh. Kasalanan mo, nyo yan, ng family mo. Paplay naman po ako ng sinta ni Rob Daniel. Yan.
0: Thank you, ingat and God bless.
1: Yung sabi ko nga, meron dati kasi, we have no way of contributing to the issue eh. Nung 2007-2008 nung pumutok yung...
0: Oh, di pa kasi uso yung...
1: No, social media nun eh. So, ang statement lang na pwede natin gawin is nung tayo-tayo lang sa barangay natin, yung magkakapit bahay. Chismisan lang. Eh ngayon that we have a...
0: Involved na tayong lahat.
1: Yes. A way to connect, to share information outside the face-to-face realm. Nandiyan nga ang social media. Mas mabilis umikot ang impormasyon at mas mabilis madinig ang boses ng taong bayan.
0: In short, Patrick, wala kang kakampi.
1: Oo nga. Real talk, ha? Hindi, well, ako, Patrick, kakampi mo ako. Kampi tayong dalawa. Oh, kakampihan ko yan. Oh, sa sense na pinagdadaanan mo, sasamahan kita, pero... kung gusto magpaliwanag, yan, open yung mga linya namin.
0: Oh, mag-chat ka na.
1: Pero ako I don't want to judge Patrick, di ba? May mga resibo, pero wala tayo dun sa insider. Eh. Then again, showbiz to eh. Pero kung ako nga, yung tatay, if I were Patrick, no? Yun talaga gagawin ko. Yung suggestion ni MC Kale na pag bandingin si...
0: yung mga anak niya.
1: Si Jazz at saka si, si Michelle, di ba? Parang mas magandang PR movie.
0: Will you foster the good relationship between your children?
1: It will exude and people will notice, di ba?
0: Tsaka sila hindi mababash kasi...
1: Correct.
0: In the first place, kasalanan mo, ikaw yung wala eh.
1: Mm. Ang interview kasi ni Patrick, on the defensive side kagad siya eh, di ba? And ang problema, constant yan ka-vibes eh, di ba? What we can work on is the solution. Diba? Pwede tayong gumawa ng solution. And I don't think going on a live interview para sabihin na wala kang kinalaman, eh yun yung right move.
0: Tsaka sinasabi nga nila, parang respeto mo na lang kasi nanay yan ang anak mo.
1: Correct! Oh. Mm. Ayun, gandang point na na. Di ba? Huwag mo nang siraan.
0: Ganun. Totoo.
1: Message, ka-Vibes LA, baka meron tayong mga gustong mag-react dyan.
0: May
1: nag-text! Ibang station yun!
2: Sorry.
1: Anyways,
0: good morning, sir and ma'am DJ. Sana kung may gusto siyang protektahan, sana wala namang ibang maaapektuhan. Pag-greet na din sa wife ko, sumama ngayon sa rota ko kay Jamie Lee Charles Mitron. Pa-request din po, mahal magmahal. Naku, kaka-play lang namin.
1: Kaka-play lang namin, guys. But that song goes out to you as well. Sa lahat ng TNBS drivers natin at sa lahat ng ka-vibes nating on the go.
0: Buhay po kayo.
1: Yeah, ano. Okay, next. Sa mahal ng gasolina ngayon, meron pa bang
0: totoo,
1: next?
0: Okay. Ang dami naman nito. Pa-shout po from IPI Pampanga, Jerome Nalaza alias Chacha. Magre-resign na po siya sa IPI. Mag-missness na daw po ng...
1: Ano sabihin yung pangalan ng kumpanya? Nakuha pa ng free advertisement.
0: Oh, sorry na. Mag-missness na daw ng PisoNet Wi-Fi. Sana mapansin, idol.
1: Oh naman, meron ka na bang supplier ng PisoNet mo? Kung wala pa, hanapan kita. More message.
0: Shoutout po sa aking kasama na si Clarence Manalo at Justin Buenaventura ng Mabalacat, Pampanga na nakikinig ngayon sa inyo radio station habang nasa biyahe. JC De La Cruz from Mabalacat.
1: Ano mga pangalan?
0: Wait lang, dami. Clarence Manalo, Justin Buenaventura from JC De La Cruz.
1: Yan. Shoutout sa inyo ka-vibes and thank you very much for listening to GV99.1 while you guys are on the go. Now, if you're enjoying the topic, magbabalik kami agad-agad. Kasama nyo pa rin si DJ Benjamin at
0: Ka-Vibes LA.
1: Kayo pa rin ay nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1. Your good vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay
3: it's 11:40 a.m.
4: This time check is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat. Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
5: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
6: Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
7: United Home. Unilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: GV99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1 or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
1: Alam mo, ka-vibes, naiintindihan ko naman talaga na mahirap kasing sumugal pagdating sa kalusugan. Kaya natural lang na magdalawang isip tayo kapag may kailangang baguhin sa ating routine. Minsan, hindi naman natin sinasabi, pero mayroon talagang kaba kapag nagpapalit ng iniinom na gamot, lalo na kung maintenance. Kasi iba pa rin yung peace of mind kapag hiyang ka na sa nakasanayan mo. Kapag sasalikong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung Right Med. Huling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng inuman. Reseta niya naman ni doktor ko. Kwalidad niya man kasi kampante na ning makamalatatak pero agyu-agyang aldo-aldo aming inuman. Anya nung panulo yung pisa sablyan, e kumagadwang isip. Munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pa kanan, pa-deliver ay pasalubong na yan.
1: Sa mga vibes, it's your boy DJ Benjamin. Siyempre, kasama ko pa rin si...
2: Ka-Vibes LA!
1: It's 11:49 in the morning. We are about to say our conclusion. Natapusin aww na natin itong programa na ito. Kayo pa rin ay nakatutok sa inyong number one good vibe station, GV99.1,
2: your good vibes. At
1: welcome po sa programa kong Brunch Dates!
3: Ah! I feel good!
1: Alright, basa tayo ng mensahe bago natin...
2: Meron ba nag-text?
1: Oh, may nag-text!
3: May nag-text!
1: Thank you so much, DJ Benjamin, for playing my song. You're very much welcome, Miss Pines. Kung meron kayong music request, abangan nyo po yung kabilang magpo-programa. meron tayong next DJ mamaya.
2: Yes, 12
1: to 3 p.m. that they will share something light naman, no? Skoka vibes, parang isang
2: taon. Umaga, eh, no?
1: Oh, isang taon na natin pinag-uusapan yung flood control na yan. Impeachment trial. Pahinga-pahinga rin tayo, no, ka-vibes?
2: Chismis muna.
1: Oh, chismis muna. Well, not to take away your attention from the real issue, but just a breather, no? Parang makapagpahinga rin naman sa issue. At ang hirap,
2: totoo.
1: Nakakapiga pag puro problema
2: yung iniisip. Nakakapiga kasi siya, nakaka-burnout.
1: Yes, yun yung pinakatamang term. So, ako para tapusin na lang natin itong usapan na to, naiintindihan ko si Patrick, no? Naiintindihan ko yung kung saan siya nanggagaling. Ayaw niyang nasasaktan si Michelle Garcia.
2: Yung anak niya.
1: But I think the method that he used para sana hindi na mangyari yun is mali.
2: Mali talaga.
1: I mean, on whose expense, di ba? Put all the blame to Jenilyn Mercado para hindi na masisisi, ano? I think hindi siya nag-consult sa PR team niya.
2: Mm-hmm. May PR team na.
1: Or baka wala.
2: Baka wala.
1: Available po kami ni Ka-Vibes LA.
2: Totoo yan. Harmy. Haras.
1: Send lang ng si Patrick, baka nakikinig
2: ngayon. Kung ikaw yung PR team niya, DJ Ben, anong ano mo sa kanya? Anong gagawin?
1: Well, I would suggest something genuine, no? Katulad nung pagbandingin nga si Michelle Garcia at saka si Jazz. Kasi if it's something genuine, makikita ng mga tao yun, eh, di ba? Well, merong mga bashers, syempre. Pero hindi ba maganda na yung to resolve the issue is turn it to something more beautiful, di ba? Kung may issue na hindi sila close, hindi naging tatay si Patrick kay Jazz, what if mapakita niya sa mga tao na I might made some mistake before.
2: Nagbabago na ako.
1: Oo, sinusubukan ko makabawi ngayon.
2: Sabay kasi you have your whole lifetime para bumawi sa anak mo, eh. Buhay ka pa naman. Malakas ka.
1: Well, you have that time, pero wag mo naman sana hintayin pa yung patagal. I think mas kailangan ng mga bata yan as early. Parang nga sa akin sa developmental stage, eh.
2: Pero kung wala ka dati.
1: Oh, 0 to 5. Bawi ka na ngayon.
2: Dito ka na, eh. Diba?
1: Ikaw, para sa'yo, ano bang dapat ginawa ni Patrick?
2: Dapat hindi siya nagpa-interview.
1: Feeling mo, dapat di talaga siya nagpa-interview.
2: Ako kasi, you know what? Sometimes kasi we think na pag ina-explain natin yung sarili natin, mas nalilinaw tayo sa mga tao, eh. Pero kasi sometimes, pag mas nag-e-explain ka, you're giving them something more to speculate.
1: Correct. It's like you're digging your own grave.
2: Oo, parang mas maraming material yung mga tao para pag-usapan, diba?
1: Parang, talaga ba? Totoo ba? Patrick, search ko nga yan.
2: Oo, kung nanahimik ka na lang.
1: Correct, no?
2: Kasi alam mo, yung mga tao sa social media, you know, ang daming lumalabas na issue araw-araw. Alam mo, may bago na naman bukas. Alam mo, eventually, makakalimutan din nila yan, eh. Yan, ginawa mo. Meron kang... pangalawang permanent digital footprint.
1: Oh, yan. So, makanyan talaga. Ginawa mo, eh. So, next time, lesson learned na lang sana, no? Ang daming paraan, no? To turn this bad situation into a beautiful one, di ba?
2: Yeah.
1: Pagbandingin yung mga bata, reconcile with Jenilyn Mercado, talk to her personally instead of talking to OG Diaz.
2: Yes.
1: I think that's a better move. Kung kakausapin mo yung ina ng anak mo, di ba?
2: Kasi kung nakikita naman ng netizens na, ay, okay naman sila. Diba, bakit naman niya babash si Bagets?
1: Correct. And, ang ganda rin ng point na rinase mo kanina na, hindi lang bilang kaaway mo si Jenilyn Mercado.
2: Nanay ng anak mo.
1: So, I genuinely believe na kung meron kayong problemang mag-asawa, dapat hindi
2: or
1: na mag-ex. O bilang magulang na lang kung may anak kayong dalawa, no? Dapat hindi na umaabot sa bata eh.
2: Totoo kasi hindi na kayo, you're not individuals anymore eh. Tatay kayo eh. Mm-hmm.
1: Parang hindi na maramdaman ng bata na ako ba yung problema? Parang ganun, diba? Well, they failed as relationship partners before, but you're not part of that failure, no? Yun yung dapat malaman din ng mga tao, si Jazz. And kung ano man yung mga nangyari before, eh sana hindi na rin nadamay si Michelle Garcia. Because, gets ko rin, tumatanggap ka ng mga pambabash sa bagay na hindi mo ginawa. Instead, ginawa ng
2: tatay.
1: Nangyari sa nanay at tatay mo before. Hindi lang tatay mo eh. Well, just to hold everyone accountable. Issue yan ng nanay at saka tatay mo before na wala ka namang kinalaman at all. Ayun, parang yun yung sa akin, no. Or issue ng tatay mo sa previous partner niya. Parang hindi na dapat nakalagkad yung name ni Michelle Garcia.
2: Especially she's just a kid.
1: Kung meron ka message kay Michelle, ayan, sa mga bashers, anong dapat niyang gawin?
2: I feel like kasi ang tendency natin, you know what? It's ang toxic sa cancel culture is we involve everyone and everything.
1: Yes, exactly.
2: Oo, so parang kahit kunwari ako si Batter, nananahimik yung anak ko, bigla siya madadamay, di ba? Especially, let's give grace to the child. Mm-hmm. Kasi ang dami ding nag-i-insinuate na, ay, kasalanan ni Bagits yun. Siya yung nag-convince daw kay daddy niya na magpa-interview, ganyan-ganyan.
1: Oh, may angulo nga ang ganun, no?
2: Oo, pero kasi, you need to understand na bata yan eh. She's only 13, and this is not something na dapat pinoproblema niya ng ganito kaaga.
1: Kaaga. Oo, tama.
2: Lalo na, guys, ang daming cases ng mga bata ngayon na...
1: Yes, na...
2: Namoproblema yan.
1: Namoproblema sila sa emotionals nila.
2: Mental health nila. Lalo na, siguro nagtataka yung bata, wala pa naman ako nung panahon na yun, tapos ako yung ina-atake, di ba? That shouldn't be her problem.
1: Oh, and isa rin siguro to sa mga cons pag nasa show business ka, no?
2: Yes.
1: Na makakalkal talaga yung mga bagay-bagay.
2: Saka involved lahat ng nasa paligid.
1: This girl, the who sang pwede ng mangarap,
2: Si Gairano.
1: Gairano. She's receiving backlashes and mga message from bashers because of her political views nung nakaraang eleksyon, di ba? Bakit, di ba? Parang, kung hindi ba nag-viral ulit yung kanta mo, baka hindi ka, siguro, no? Siguro, hindi niya makukuha yung mga pambabash na yun kung hindi naging viral ulit yung kanta niya.
2: Hindi siya nabunot for today's video. Siya nabunot kasi ngayong buwan, eh.
1: Pwede nang mangarap. Kawawa rin, no? Lalo lang ngayon na si... Laika, tama? Laika.
2: Yeah.
1: Oo, nasa legal age na at saka hindi na siya baby girl, no? Adult na siya, no? Tapos, ang weird lang, parang mababash ka because of your political views before, no?
2: Siguro, let's be more discerning bago tayo nakikisawsaw sa issues online natin. Kasi parang iniisip natin, free pass yung, okay, may Facebook ako.
1: I can comment anything.
2: May free will naman ako. Pero kasi, you know, there are real people behind
1: yeah.
2: the...

0: So, baka din naman nila nababasa lahat yan. Pero, ano mo yun? Yes.
1: Doesn't mean that you can, means that you should. Diba? Hindi porket may nagsabing hindi, freedom of expression. If it's gonna do more damage than good, parang mag-isip-isip ka, bago mo pindutin, ano bang magandang ambag nito?
0: Hindi may kakaunlad diyan.
1: Ano bang magandang ambag nito bago ko i-post or totoo. Something like that?
0: Kasi yung bottom line lang naman with the whole Patrick issue is buzzers eh. Tao online, sa kanila lang naman. Sige, sabihin na natin na...
1: Nalalang dumami pagkatapos ng interview.
0: Sabihin na natin na nag-start yung issue kasi nga si Patrick naman talaga nagpa-interview. Kumbaga siya yung catalyst nito. Pero saan nang galing? Di ba siyempre dun sa mga tao naman na ang dami sinasabi?
1: Sa anak niya.
0: Doon lang naman talaga nang galing yun.
1: Paano mo dapat i-handle ang basher? Ako wala akong basher eh. Pero...
0: lahat kami top fan ni DJ.
1: Ay, marami. Parang ano to? Hindi ah. May mga nagtatanong sa akin, nakikinig ka ba sa mga sinasabi ng ibang tao? Palaging tinatanong sa akin yan. Ang simpleng sagot ko eh, depende kung sino nagsasalita.
0: Pakinggan bakit?
1: Oo.
0: Sino ka ba para
1: ano bang credentials mo, di ba?
0: Naghanap ng may resume.
1: Oo, anong resume mo? I mean, if it's about programming, I would listen to my director, right?
0: If it's about
1: raising the kids, I would listen to my wife, di ba? If it's something to do with financials, siyempre dun sa financial advisor ko. Pero kung ang bash mo about personal. Sa pagiging personal, DJ Benjamin, wala ang kwentang tatay kasi ganito ka. Well, as long as wala problema yung asawa ko.
0: Sa'yo yun eh.
1: Okay lang ako. You can talk all you want. Hanggang salita lang naman yan eh. Piliin mo na lang din yung pagiging yung papakinggan mo. At,
0: yung discernment.
1: Sabi nga nila, yung mga taong nakakaangat, diba? Pag kinausap mo, tutulungan ka nila makaangat. Yung mga taong nakakaluwag o yung mga taong may wisdom, pag kinausap mo, tutulungan ka nilang to solve your problem.
0: Yes.
1: Pero yung mga taong walang ambag, yan yung pinakamaiingay. Nakakaasar minsan, pero kung sino pang walang laman.
0: Projection kasi yun eh.
1: Sometimes parang naisip ko it's a reflection of our society and what our society have become. No?
0: Yung hindi ko magawa, iutos ko sa iyo.
1: Yung parang dahil wala akong ganito at wala ka rin, buti nga pareho tayo. Parang, they feel a little better pag nalalaman nila na hindi siya nag-iisa sa pangit na sitwasyon. Pero you know what, Kavibes? To know how blessed you are, count your blessings. Bilangin mo kung anong meron ka kasi mga bagay na wala ka. And pagkatapos mo gawin yung exercise nyo, maramdaman mo kung gano'ng ka okay.
0: Dead ma sa bashers.
1: Hayan! Saka ka bunot natin ng topic para humaba ang oras. Ayun. Tinamaan natin, pa-overtime na tayo. Kavibes, maraming salamat sa pagtambay sa Brunch Takes with DJ Benjamin. Kavibes LA, meron ka bang gustong pa-thankyuhan?
0: Wala lang. Thank you po sa pakikinig. Good morning po.
1: Nanonood si Dennis Trillo, si Patrick, at saka si Jennifer.
0: Sino si Jennifer?
1: Kapatid ni Jeannie Lynn.
0: Ano ba yan?
1: Si Jennifer, kapatid ni Jeannie Lynn yan.
0: Kung nakikinig man kayo, text na lang kayo. Na tayo mag-usap.
1: Welcome, guys. I hope you guys enjoyed the program as much as I do. I hope you enjoyed the program.
0: Yes, I did. Tabay, ano pala. Happy Teacher's Day po.
1: Sa
0: lahat po ng teachers all over the Philippines.
1: Sa ating mga gurong humuhubog ng kaisipan ng ating future workforce.
0: Sa mami ko din, happy Teacher's Day po.
1: Yun. Happy listening kay Teacher Jasmine. Na tumanggap ng donut ngayong araw. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa anak ko. Ayan. Who else? Sa lahat ng mga guro, Happy Teacher's Day.
0: Last Teacher's Day
1: month
0: po.
1: So ito na yung last day ng Teacher's Month.
0: Yes.
1: And yan, maraming salamat po lalo sa mga DepEd teachers natin.
0: Totoo
1: na
0: yan.
1: Pukpukan din ng trabaho, no? Dapat yan ang pinag-usapan natin. I genuinely believe na dapat bigyan ng mga admin yung mga teacher sa public school instead of them doing the admin works, dapat meron
0: ng
1: iba.
0: That's true. Para hindi overworked under
1: Overwork underpaid.
0: True.
1: Ayan, bago pa tayo maligaw, magpaalam na tayo. Again, this has been your boy, DJ Benjamin, kasama si...
0: Kavibes, LA!
1: Kayo po ay nakatutok sa programa kong Brunch Takes. If you are enjoying the music, if you are enjoying the topics, well, keep it locked here on your number one Good Vibes station because we have more coming your way. We are GV99.1,
0: your Good Vibes!
1: Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
2: It's 12 p.m.
3: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
4: Hey, Kavibes! Always your own.

0: Your Good Vibes, GV99.1.
1: Magandang happy lunch, mga ka-vibes! Alright, this is, it's me again, your ka-vibes, Liza. At may kasama ako ngayong hapon. Yes, sino ang kasama natin?
2: Magandang hapon, mga ka-vibes! Eto ang iyong napakagandang ka-vibes na si ka-vibes Callie. Na-miss niyo ba ako?
1: Hoy, gusto ko yun. Na-miss kito. Alright! Ngayon makakasama niyo kami from 12 PM to 3 PM. Pero today lang yon. Hopefully, makakasama natin sila mas regular na soon, no?
2: Yes, mas maraming days, mas better.
1: Because why not? Okay, well, today we're gonna have a Monday what if. Ikaw ba, ka-vibes, Callie? Do you have what ifs?
2: What if? What if hindi ako naligo today?
1: Uy, sabi ko naman sa'yo, kahit umuulan, dapat naliligo tayo.
2: Oo nga. O sige, what if hindi ako kumain para mas lalo akong, you know.
1: Ay, so dapat ano, parang sexy dapat pagdating ng Christmas.
2: Siyempre, para mas marami tayong aginaldo.
1: Correct.
2: Amoy ko na ang Pasko.
1: Ako din. Parang nilalambig niyo. Actually, yung attire ko nga today is long sleeves. Kasi it's Christmas.
2: Hindi, nakatodo lang yung aircon. Ano ka?
1: Ay, ganun ba yun? Naka 18 degrees nga dito. Okay. Ngayon, mga ka-vibes, we're gonna open a Monday What If. So, parang kasi, parang right now, nauuso yung, ano, yung movie ni Joshua Garcia tsaka ni Julia Barreto. Yung always yours but never mine. Parang familiar ka ba doon?
2: Ang shala naman yun. Always yours but never mine. Aray ko! Parang aray ano, ko. Masakit ah. May hugot yata.
1: Di ba ba? Ayun. So, dito kasi. Alright. Ngayon mga ka-vibes, ito yung magiging Monday what if natin. Ang dami ko kasi nakita sa online na snippets. Pero don't get me wrong, hindi ko pa yun napapanood ha. Pero parang ang tema niya is platonic love.
2: Wow, big word, platonic big love. Words.
1: Ayan, yung tipong alam mo mag-work kayo, may chemistry, may connection. Pero wala nang isa gusto mag-perso sa inyo.
2: Kasi walang connection, charing.
1: So ang ating Monday what if is what if yung friend mo, compatible talaga kayo. Like, you feel like this is your soulmate. Ganon.
2: Pero,
1: hindi nyo pinipiling i-pursue ang isa't isa.
2: Bakit?
1: Bakit? So, ang Monday, what if natin today, mga ka-vibes? What if you choose love over friendship? Will it work? What do you think?
2: Ay, sobrang ganda ng topic na yan. Mm-mm. Interesting. Alam mo, kahit lunchtime, feeling ko marami ang magko-comment sa atin this afternoon kasi maraming makaka-relate sa topic natin, no?
1: Kaya nga. Pero bago yun, paano ba sila mag-ano? Paano ba sila mag-reach out sa atin?
2: Alright, so mga ka-vibes, here's our text line. Just send us message ng iyong mga what-ifs. So, just send us message at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. We also have our Facebook page. That's www.facebook.com/GV991. Pwede nyo rin kaming i-follow sa aming TikTok account, GV991FM. And also for X and Instagram, that's at GV991. Sa Signal TV naman, we're on channel 306. And, syempre, huwag niyong kalimutan na mag-like and subscribe sa aming YouTube channel. That is GV99.1, your good vibes station. Pwede rin kayong makinig sa Radio Garden or i-download ang Mixlr. That is www.mixlr.com/GV-991.
1: At alam mo ba ka-vibes, Callie? They can actually watch us live on stream sa ating GVRadios.com.
2: Ayan, manood na kayo ng live para naman makita niyo kung gaano kaganda ang mga DJs natin for today, mga ka-vibes.
1: Correct!
2: At hindi kami makapaghintay sa mga what-ifs ninyo. So, anong panginintay nyo? Mag-message na.
1: Kami magbabalik after commercial break, mga ka-vibes. And you're listening to your number one good vibes station, This is GV 99.1, your good vibes.
0: Your good vibes. GV 99.1.

Ang sakit naman talaga ng hindi kayo pwede maging kayo. Ano, mga ka-vibes? That is, hindi tayo pwede by the ones. Hindi tayo pwede. Isend yun ang inyong reaction sa aming Monday. What if you choose love over friendship? Mag-work kaya. Ka-vibes, Liza here. And up next, our playlist is Magbalik by Kala Lily. Tuloy-tuloy ang tugtugan dito sa yung number one good vibe station, GV99.1, Your Good Vibes.

0: We are GV99.1.
1: Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes. Happy, happy lunch again, mga ka-vibes! Sa ating mga chupair, stay-at-home listeners at sa mga ka-vibes na nakikinig habang humiigop ng mainit na mainit na sabaw. Sarap! You are listening to our Monday What If! What if you choose love over friendship? Will it work? May mga commenter na tayo sa ating FB page, ka-vibes Kelly.
2: Ayan, so sabi ni Bien Carlos, what if mali palang spelling ng Kalay or Kali? Si Eliza, alam ko na. Ano ulit ang topic? Love and friendship ba? Kaway naman dyan sa live streaming.
1: Hello, Bien Carlos. So it's actually topic love. Oo, tama ka naman dyan. Platonic love. So would you choose love over friendship? Pero alam ko may follow-up answer dyan si Bien Carlos.
2: Ayan, sabi ni Bien, none of the above. Ayan, multiple choice pala to. So sabi niya, focus muna ako sa work and sa sarili ko. Pahinga muna ang puso, lalo na kung paulit-ulit ka na lang nasasaktan.
1: Ay,
2: I agree naman sa kanya. Totoo naman. Pero alam mo, ilan lang naman talaga sa mga tao yung pinipili yung sarili nila.
1: Totoo, ang sakit naman nun. Parang hurt na hurt ka naman, Ben.
2: Paulit-ulit ba naman, di ba?
1: Paulit-ulit ka bang hindi pinipili? Aray ko.
2: Ayan, so dahil dyan, thank you so much, Ben Carlos. Sige, at mag-focus ka na muna sa iyong work.
1: At, ka-vibes Kali, may nag-text!
2: Sino itong nag-text na to? May load siya. Okay, so sabi niya, what if tinatamaan talaga ng kidlat ang lahat ng hindi tumutupad sa pangako? Aray ko! Grabe ka naman! Maubos kaya lahat ng politiko? Eme! Pero what if nga? So, pa-request naman po ng isang mga kababayan cover ng SB19.
1: We will check muna, no? 8785 if we'll be able to lock that in. But we will try, alright? We will try.
2: Ayan, so sabi din niya, love and friendship. What if pala? Next time na nga lang ako magko-comment kapag hindi na ako lunod sa corruption thoughts.
1: Sige, next time na lang. Alright, gusto ko marinig yung mga kwento nyo, mga ka-vibes. Share nyo naman yung story nyo. Naka-experience na ba kayo ng situationship? Yung hanggang friends lang talaga kayo. Yun lang talaga yung kaya niyang i-offer. Masakit siya, oo. Pero I know there are like some phases in our lives na we will find our soulmate. Tapos we will say, ito na yun. Siya talaga yung gusto kong makasama soon. Pero, syempre, hindi naman lahat nagpo-pursue. Kaya gusto kong marinig yung mga stories nyo. You can send us a message in your song request, Kali. Ka-vibes, Kali?
2: Ayan, so please text a message at 0908-516-4466 and also in our Facebook page, www.facebook.com/GV99.1.
1: You can also watch us on live stream, mga ka-vibes, dito sa gvradios.com.
2: So excited kaming marinig ang mga what if ng ating mga na-friend zone.
1: Yes, and we will be back after a very short break. Dito lang yan sa yung number one good vibes station. This is GV99.1, your good vibes.
0: We are GV99.1.

0: 1:40 p.m.
1: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyang pa sa heart at pulsa.

0: Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes. And that is Since Day One by Skustik Lee. Alauna na! Rush hour na naman, mga ka-vibes. May mga may init na naman ng ulo dyan dahil traffic. Traffic ba sa tingin mo? Parang hindi ko kasi nakikita.
1: Palagi naman traffic, ka-vibes, ano? Liza.
0: Any time of the day.
1: Parang what's new, di ba?
0: Okay. Well, right now, you're listening to our Monday What If?
1: What if you choose love over friendship? Will it work? I am happy that we have messages coming in. At unang-una nang babasahin ko dyan is a message from Zay Miranda. Sabi niya, ako kasi kapag gusto ko ang isang babae o gusto kong mapalapit sa girl na yon, makikipagbarkada muna ako sa mga kapatid and parents.
0: Uy, good strategy, good strategy.
1: Ayan, di ba? Para may madagdag points sa mga mata niya. Oo nga naman.
0: Tama. Dagdag, ano, pogi points nga naman kapag you, close ka sa parents.
1: Yeah, you have to pay respect first, diba?
0: So true.
1: Pero, kung talagang kaibigan lang ang turing niya sa akin, okay din naman. Kasi part talaga ng buhay natin ang masaktan o sumaya. Tama nga naman, Zay Miranda.
0: Parang feeling ko pinipili to si Zay Miranda din eh. Parang hindi siya na friend zone. Sana all.
1: Ito yung mga tipo ng taong dapat wag natin i-friend zone.
0: Oo, kasi ano, kasi binarkada na yung family eh.
1: Oo, pinakilala niya yung sarili niya mismo, no? Mm-hmm. Sa kapatid.
0: Paano niya kaya pinakilala yung, hello, mommy and daddy, I'm Onyong Pascual. Ako nga pala yung naliligaw sa anak mo.
1: Or feeling ko naman, nag-join siya sa basketball league nila, no?
0: Or nakipag-inuman siya sa tatay. Dad, inom muna tayo.
1: Ayan, dinaan pala sa shot po, no? Pero tama nga naman, isang strategy nga naman talaga yun. Kasi
0: so true.
1: Sa panahon natin ngayon, di ba? Talagang hinihingi natin yung kamay ng taong mahal natin sa parents nila. So, in order for us to get their yes, it's better to get their yes first before getting the yes from the woman that we like.
0: Yes na yes! Tama nga naman yun. Very good strategy si Miranda. Ipagpatuloy mo yan para iwas friend zone.
1: Ayan, salamat sa message mo. So, meron pa tayong isang message. Galing naman to kay Onyeng Pascual.
0: Onyeng Pascual, shoutout sa'yo!
1: Sabi niya, ang misis ko, nagsimula kami bilang magkaibigan. Hanggang naging kami na. On and off din kami noon. Kahit ngayon, on and off kapag nag-aaway kami. Ako kasi yung kapag kumakatak na ang misis ko, hayaan ko lang mapapagod din at tatahimik din.
0: Tama naman. Kapag ka, ano, katak na katak si misis, huwag niyong sabayan.
1: Oo nga, mag-mute diba? Kayo.
0: Tahimik lang kayo dyan. Huwag niyong kasi sasabayan. Lalong nagagalit yan kapag sinasabayan yung, ay, nako, sinasabi ko talaga sa inyo.
1: Tapos sabi niya, pagkatapos niyang kumatak, usap na ulit na parang walang nangyari. Ganyan din ang sinasabi ko sa tatlo kong anak kapag kakatak na yung mami, tahimik at walang kikibo. Yun lang ang bilin ko. Yun lang. Good afternoon, ka-vibes Kali and Eliza.
0: Good afternoon sa'yo, Onyeng Pascual. And thank you so much for listening to our program.
1: Alam mo, ka-vibes Liza, medyo nakaka-relate ako dun sa message ni Onyeng Pascual. Yun yung sinasabi niya sa mga anak niya na pag kumakatak ang mami, kailangan tahimik sila. Alam mo ba?
0: Ay, may story time. Sige.
1: Kasi yung husband ko, kapag ako, kumakatak na ako, tahimik siya. Tapos yung mga bata, pag sasabihan niya ng, huwag kayong maingay, galit na naman si mami.
0: Pero bakit ba? Bakit parang mainit kasi ang ulo ng, ano, ng mami?
1: Ay, syempre, kapag merong hindi na pagkaunawaan or... Kasi madalas, ako personally na lang, sa ano ko ah, sa personal experience ko, pag meron akong kailangan tapusin or may iniutos ako na hindi nangyari, nakakainis, nakaka-bad trip kasi. Parang hindi ko alam kung OC ba ako na kailangan, kung ano yung nakaplano, dapat yun yung masusunod.
0: Oh, the perfection is yarn. Perfection is yarn. May OC. Well, totoo naman kasi may mga lalaki talaga na ano, palaging, mamaya na, sige, o gagawin ko yan, mamaya, mamaya.
1: But on the other hand, ka-vibes, Liza, natututo din ako. So, now, I learned to understand naman na hindi lahat talaga ng plan is natutupad. So,
0: tama.
1: Natuto na rin ako mag-adjust. Kasi, may partner na ako eh.
0: Yes. Dapat talaga natututo mag-adjust. Parang compromise dapat yan.
1: Oo. Okay. Hindi pwedeng palaging yung decision mo yung natutupad. Sino ka?
0: Sino ka ba?
1: Pero ako pa rin ang boss.
0: Ah, yes. Si Mrs. ang boss. Tandaan niyo yan, mga ka-vibes. Pag nagpakasal na kayo, Mrs. lagi ang boss. Siya nga hawak ng finances, siya lahat. Pero tulungan niyo naman sa gawain bahay. Baka naman. Okay, next to our commenter here, we have Jill Kunanan. Wala po akong entry sa topic kasi nga wala akong naging ano tong sayote. Shota kasi. Hindi mi, pero hindi daw siya bading. Okay, sige. Sabi mo yan eh. Okay, di ka bading. Pero alam ko meron pa tayong ano, text message eh. May na-receive tayo kanina, di ba?
1: Oo, meron tayong texter. Ayan. So, sabi ayan niya, pa-shout out from IPI Pampanga, Jerome Nalasa alias Chacha. Pa-request po ng Arizona B, sasayaw na daw siya, idol.
0: Sige, we will try to add that later, okay? Okay? Alam niyo mga ka-vibes, gusto ko pang marinig yung mga kwento nyo. Yung mga kwento nyong kakaiba. Share your story naman, yung mga naka-experience ng situationship dyan. Yung hanggang friends lang talaga yung kayang i-offer. You can send us a message and your song request. Dito lang yan sa aming text message. Babagalan ko na mga ka-vibes ha. Sinasabi ko sa inyo mag-send kayo ng text message or else. Joke lang, it's 0908-516-4466. Uulitin ko ha. 0908-516-4466. Pwede rin kayo mag-send ng message sa aming Facebook page. Just search GV991 at nandyan kami. Makikita nyo kami. You can just send your song request, your stories, your messages. We'll read that. At kung gusto nyo kaming mapanood live stream, meron kaming GVradios.com. Just visit that. Makikita nyo kaming mga sexy at magagandang ka-vibes. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at tugtugan to your number one good vibe station, your number one good vibe station, GV99.1.
2: Your good vibes.

0: making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes. Alright, magandang hapon. Malapit na tayong matapos, mga kabibes. Nakakalungkot naman. Pero bago ang lahat, syempre, at hindi ang huli, meron tayong mga songs, or may mga, hindi songs, pero may mga messages tayo dito sa Facebook. And of course, we would like to read that first bago kami pumunta sa shoutout.
1: Ayan, so ang unang-unang nag-message sa atin ay si Mikhail. Sabi niya, nung high school ako, yung girl crush ko matalino. Kaya lang, nalaman ko mas gusto niya mga bad boy image. Akala ko noon, kapag kapareho kayong matalino, magugustuhan ka ng isang girl. Mapapansin ka, pero hindi pala dyan ka na friendzone.
0: Aray ko, mahirap talaga yung ano, yung hindi ka napapansin, no?
1: Ayan. Oo. At saka siguro, Mikhail, ano, sabi nga, diba, opposite attracts.
0: Yes, tama yun. Baka kaya, ano, opposite, sobrang introvert ng aking boyfriend, just to share. Next commenter, we have Gail Santos. Ang sabi niya, mapalover, magpa-friendship, or mag-asawa, may isa sa inyo bigla kang iiwan. Aray ko. Sabi niya, dahil lang may iba na siyang mahal. Lalo na kung may anak kayo, aray ko naman. Bakit may kasamang anak? Kaya ako, focus na lang ako sa nag-iisa naming anak. So far naman, masaya ako kapag kailangan ako ng anak ko. Diyan ako para sa kanya. That's good to know naman sa'yo, Gail Santos. Thank you so much for messaging. Yes, for next commenter, we have Bien Carlos. Shoutout sa'yo, Bien Carlos. Thank you so much for collaborating with us. Collaborating.
1: Si Bien na kanina pa, nakikinig talaga sa atin. Yes. No? Talagang nakasubaybay.
0: Inabangan niya talaga tayo. Basahin natin yan.
1: Sabi niya, ganun pa man, kahit wala na kami nung girl best friend ko pa naman, kuya niya. Kasi teammates kami sa basketball sa lugar namin. Ganun din, nagmamano pa rin ako sa mga parents niya kapag nakakasalubong ko sila sa daan o sa mall.
0: Yes naman. Tapos alam ko meron din tayong text message. May isa tayong pumasok kanina nung naka-commercial break tayo.
1: Yes. Sa typical na ano, typical na Pinoy si Bien, no? Very good yan, Bien!
0: Good job!
1: Ayan, so, sabi ni 3916, hi po sa maganda at sexy down na DJ Jackie!
0: Salamat naman, no?
1: Pa-shoutout po sa amin ni Jo Marie de la Cruz at patpat ng kalibutbut po na busy sa shop ng may kalya-kalya lang. Pa-request po ng What If I Miss You for Rest of My Life. Salamat po and God bless.
0: Sige, we will put that in later. Thank you so much sa mga pa-request. And syempre, punta na tayo sa shoutout! Shoutout nga pala kay Prince ng Mabalakat. Shoutout din sa aking poging-poging boyfriend na nakikinig ngayon sa kanyang bahay. Sherwin at ang kanyang double cuts from his work from engineering, manufacturing at bomb photolithography. Ang haba nun ah. Sa ating Florida del Bulacan group. Si Kuya Joms at Ate Kleng na nakikinig sa kanilang sislingan. Kay Tito Bong at sa kanyang Toda. Good afternoon sa inyo pong lahat. At syempre, hindi mawawala dyan. Kaka-message lang ngayon kay Ate Hides Buhain Mariano. Shoutout po kay Ate Hides from the admission office of... Okay. Salamat po. Pa-shoutout po, nakatunin kami. Thank you so much, Hydeen. Hydeen or Hides Buhain. Meron ka bang shoutout dyan, Kavibes Kelly?
1: Ayan, so shoutout po kay Boyong ng Mabalakat, Pampanga na nagko-construction ngayon. Shoutout din kay Tintin, Arkin, and Mikhail Manabat. Salamat sa pakikinig.
0: Panonood? Yes, panonood? Baka mali mo, naka-livestream kasi
1: oo,
0: sila, diba?
1: Naman, diba?
0: Mananonood sila.
1: So, shoutout sa Davis Clan na naka-tune in ngayon. Palagi silang nakikinig sa GV99.1.
0: Okay. wait! Gusto ko, okay, patapos na tayo. Parang gusto ko patang ma-extend. Pero I'm so sorry, ka-vibes. Pero meron pa, may konti na lang tayong time. Babalik kami after a very short break. We will talk more about it. Ayun, basta mamimiss ko kayo for until next time. Ay, magano, nag-emote. Anyways, tuloy-tuloy ang ating kantahan na tugtugan dito sa yung number one good vibe station, GV 99.1, your good vibe.

0: Making you feel good anytime and anywhere. This is GV99.1, your good vibes. Ayan, patapos na tayo sa ating program. Mga ka-vibes, I'm very sad that we have to end this. Gusto ko pa siyang i-extend hanggang 6, kung pwede lang. Pero bago lahat at hindi uli, meron tayong mga shoutouts pa na humabol sa ating text message.
1: Ayan, so shoutout kay Kuya Dudes na nakikinig sa atin this afternoon. Also, shoutout din kay Paul at Kuya Mike ng Ventana.
0: So, sa usapang, what if you choose love over friendship? Will it work? May mga hugot kaming gustong iwan sa inyong mga ka-vibes. Ito ha, opinion lang namin to. Hindi to opinion ng programa at ng station. So, ka-vibes, Callie?
1: Alam mo, minsan hindi naman kailangang maging magjowa para masabing mahalaga sa'yo ang isang tao. May mga taong dumarating sa buhay natin para maging kaibigan, kakampi, tagapakinig, at sandalan. Kaya kung may kaibigan kang palaging nandyan para sa'yo, huwag mong kalimutang sabihin sa kanya na na-appreciate mo siya. Hindi natin alam kung gaano kalaking bagay para sa isang tao ang simpleng salamat, nandyan ka. And to everyone listening ngayon, tandaan nyo, hindi mo kailangang maging perfect para maging deserving ng pagmamahal at appreciation. You matter. Your presence matters. And somewhere out there, may mga taong thankful dahil nandito ka. Kaya laban lang tayo today. Kahit mabagal, kahit pagod, kahit hindi pa natin nakikita kung saan tayo pupunta. Tuloy lang, darating din tayo.
0: Salamat, salamat sa 3 hours na pakikinig sa amin. Mga ka-vibes, I am Liza.
1: And this is your ka-vibes, Callie.
0: And you're listening to your number one good vibe station,
1: GV99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa ka!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.

0: It's 4:20 p.m. This time check is brought to you by BioJessic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. BioJessic.
1: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
2: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
0: You've got the talent, you've got the skills. Now, take them global, right here in Clark. Emapta is bringing global accounting and finance opportunities closer to you. Ready for what's next? Explore opportunities with Emapta Clark at careers.emapta.com. Follow Emapta Philippines on Facebook for details.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: It's Mele Francisco.

0: That song was brought to you by Delish Cheese Dough Pizza, a better pizza. Eme pakanan, pa-delivery pasalubong na yan.
1: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Kavibes, advertise!
9: Huh? Advertise?
8: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, brand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw! Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
10: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare!
11: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kundi sa inyo nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.
12: Mami, gustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya. Minom kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bining gustong dieta at ehersisyo.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
15: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: It's a belly friend.

0: Bygone 100% knockdown.
1: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik ang sakit mo
2: eh. Eh ako ni Agyong gawan nito.
1: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat ang pong miyabe abeng sakit. Rexido
3: Forte! Mas bilis banat kesa kang apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexido Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: It's 6:20 p.m. This time check is brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik ang sakit mo na eh.
3: Eh ako niag yung kawan nita.
2: At tuna, in return of the kamba, binat may ayapot ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
4: Mas bilis banat kesa kang apat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5 kasi iba sa 5.
9: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan!
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic!
13: It's rainy season. Warm up your day with your number one good vibe station, GV99.1.
14: Bala nga ba? Maghanda ako para king pamilya. Pamangan, bakal, pati panlulunong kailangan. Bilang ima, buri ko siguradong kapadding inumanda. Kasi, nung kapading panulo, panatakulog. Balo kong maging masalesing pakiramdam na. At makapagbalik lang agad king obra o pamagaral.
15: Karas king panulo, dapat kapad. Metong paalala, iba't king right met. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Yung lab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francis.

0: Baygon 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo, eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
5: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
6: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

kita. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila'y liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong kawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi ipigil.

0: That song was brought to you by Angeles City Taekwondo School Marquee Mall in Angeles and Magalang. Follow us on Facebook.
1: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your good vibe.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mami! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just

0: oras sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga! Welcome to your one and only Good Vibe Station, GB 99.1, making you feel good anytime, anywhere, lalo na ngayong Tuesday morning! It is October 6, 2026. Maligayang pagdating sa ating programa. Ready to give you what you need to know today. And giving you the songs to make you feel good. Magahan ang pagsasend ng inyong mga greetings at requests sa 0967-069-5768. Nakalimutan bigla. Ano sinisipon din yung utak ko? Ulitin ko, naglag ako ng very light. Bakit ganun? 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Maganda umaga sa lahat ng ka-vibes natin na nag-aabang ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pareho tayo. Sa mga nasa kakalsadahan na ngayon, pakisilip nga ninyo. Magkano na umaabot? Kasi sabi nila, may tataas, may magbababa. May magtataas, may magbababa. Sex bomb yard. Spaghetti yard.
1: Happy birthday!
0: Sa lahat ng mga nagbo-birthday, ngayong araw ho na ito ay maligayang pagbati ho sa inyo. Ngayong bang mga nagbo-birthday, kumpara sa mga nakaraang pagbo-birthday ninyo. Kamusta budgeting? Same pa rin ba? O kayo ba yung tipong nagbawas na ng inyong mga handa? O kayo yung tipong wala na akong pakialam kung tataas ang bilihin ba sa magbabirthday ako? Kahit tumaas pa LPG, magbabirthday ako. Wala makapipigil sa akin. Kami kasi napapatsyem po pag may birthday sa family. Nasa labas kami ng bansa. O kaya nasa staycation, gano'n. So, akala ng iba, napapamahal kami. Nakakatipid kaya kami. Siyempre, wala kang ililibre. Wala ka naman sa birthday mo eh. Oh, diba? Staycation. Nakakuna naman kayo ng tip. Pero siyempre, talagang minsan, hindi mo maiiwasan. Kahit na hindi mo birthday, ay pag naglambing ang mga kaibigan, diba? Kaya nga, isang linggo minsan ang celebration ng birthday namin. Ay, magandang umaga ho sa inyo lahat. Huwag na ho kayong malungkot dyan sa mga nalulumbay. Eh, andito na ho ako, ha? Samahan niyo ako till 9 o'clock today as we listen to songs to make you feel good, starting with our first Christmas song with Cherise on her version of Jingle Bell Rock. Ako po si KG Boy, GB 99.1, your good vibes.

0: We got a good vibes in the headlines here at the morning roundups on us born. 6:46 na umaga. Welcome to the show. You guys can send in your greetings and your requests while you're watching our Facebook Live. Yes, that is right. We're live right now on Facebook. You can also listen to us over our sister station, GBAM 792 Naglilingkod sa Bayan. Our online audio streaming, mixlr.com/gb-99-1, and also Radio Garden. Have you been watching the impeachment trials of Vice President Sara Duterte? There are a lot of things happening, right? But one that was highlighted by the netizens was apparently Jesus Cordero is also in the trend of squishies. Squishies po yung parang mga laruan na malambot na pwedeng panggigilan if you have your granddaughter with you or mga anak ninyo na chikting, probably this is nothing unknown to you. Alam nyo na to, yung squishy. So nakita nila na nagsisquishy siya, you know, yellow squishy toy during the impeachment trial while he's talking as a presiding officer. And there are people who are calling him unprofessional for playing with a squishy toy. But you know, there is also what we call a stress ball. Bago pa mauso yung squishy. And even professionals use a stress ball. I had one before. It's a smiley face. A big round smiley face. Okay, especially for those in position of power that puts a lot of pressure on their mental and then emotional capacity. I mean, just look at it as a stress ball. He uses it as a stress ball. I think that's the best way na pwede nating sabing sulit ang pagbili mo ng squishy. Kasi ginagamit mo siya para matulungan ka, you know, to ease off your stress. I mean, even if he's been a senator for a very long time, hindi biro-biro ang impeachment, you know. Well, but you know, that's just my opinion. I mean, I'm okay with that. Just don't get distracted with it, you know. If he's playing with a squishy ball while he's talking, you know, there's what we call fidget. May mga kaya na uso mga fidget gadgets, right? So you can play it. Play on them. I mean, to get you distracted or whatnot. So, not to defend cheese, pero masyado naman yata for a stretch if you call him unprofessional because he's just using a squishy ball. Looking at why he would be doing that, though. For me, it's okay. But what do you think? Sa inyo, okay lang ba naglalaro ng squishy ang presiding judge, presiding officer dyan sa impeachment trial? Ganda umaga po. Sabi nga nung nakita ko yung mga nagko-comment na mga law student. Sa amin po ba mga law student habang nasa classroom, pwede rin ba kami maglaro squishy? Nasa inyo naman yun, di ba? If that's a way for you to relieve your stress or anxiety or whatnot, I don't know. Wala pa naman ako sa ganung era na bibili ako ng squishy and would play with it. Good thing. Wala. I don't need to have any stress ball or whatnot. I think I'm just lucky and blessed to be able to know how to regulate my own stress without needing anything else, okay? Or anybody else at that. 6:50 in the morning. Yung iba kasi yung ginagawa naman nila, ha? Let me just highlight this one. Baka may mga ma-guilty dito at matamaan. May mga iba, pag may stress, para mawala ang stress nila, ipinapasa nila sa ibang tao. Hoy, mali yun. Huwag niyong gagawin yung kawawa naman. Diba? Nagiging verbal abuser yung iba. Yung iba, hindi nga verbal lang, tumatawid sa physical eh. Diba? Kaya you have to learn how to manage your stress and find any other activity. Kaya sabi ko, if ito yung pangtanggal na stress ni Cheese, hayaan nyo, diba? Playing with a cheese squishy. Parang cheese squishy yung nilalaro niya eh. Diba? O if you're, yung pagtanggal mo ng stress is playing basketball, traveling, diba? Driving, for me, it's driving, you know, and traveling too. So, kesa sa ibuntong nyo sa ibang tao na wala namang ginagawa masama, wala namang kinalaman sinap sa pinagbubuisita ninyo, diba? I bet you already have that kind of like office mate or classmate na aga-aga, diba? Ang pangit ng timpla. Parang kaping walang asukal at walang creamer, diba? Eh, pagka-amoy mo palang nanununtok na yung amoy, ay mag-ganun kape, di ba? Mag-ganun klaseng tao. And if you're someone like that, you know, learn how to retrospect, introspect, di ba? At kung sakaling hindi mo makontain yung anger mo for no reason at all, you gotta see a professional. My suggestion. Para mas maging easy ang buhay mo. You gotta figure out what's happening and for you to be able to analyze, di ba? At makatulong sa iyo na mas maging magaan ang buhay mo. I've told you before and I'm not ashamed to tell you that there was a phase in my life na high blood talaga ako. Ngayon, literal pala na high blood. Like, you know, I wake up in the morning, I'm so mad with the world. For no apparent reason, ha? At wala akong alam na rason na magti-trigger sa akin kung bakit ang init ng ulo ko aga-aga. And then, I had a chance to go to the doctor, have a checkup. They checked my blood pressure. It was 150 over 80, but something like that. Basta 150 umabot yung blood pressure ko. So that's when I started drinking, taking my maintenance medicine. So I was diagnosed with hypertension. Kaya hanggang ngayon, you know, I'm still having my hypertension medicine. So baka mamaya, hindi lang, baka akala nyo masama talaga ugali nyo. Hindi nyo alam, baka mamaya you have an underlying medical condition that needs to be checked by your doctor. That's the importance of seeing your doctor regularly, every now and then. Okay, magpa-check up kayo. May mga kilala kayo may init ng ulo, suggest nyo magpa-check up sila. Baka mamaya meron silang literal na high blood. You might be saving their life. And your life too. Kasi pag meron kang katabi kasama high blood, dadadamay ka eh. Pati ikaw na, anong tao dito, tumataas din ang presyon mo eh. Diba? Hassle din yung ganun eh. Like for example, in the workplace, potang ating kakakit magbuiset, mamangulisa, kampong ma... Di ba may mga ganun na nagmumura pa nga yung iba pagka under pressure eh. Di ba? That's their way para matanggal yung pressure sa mga utak nila. Di ba? Yung mga ganun kagalit kahit yung mga simpleng bagay lamang. Baka mamaya meron sila talagang dinadalang sakit or probably unprocessed emotions. Di ba? Yun nga, nadadama yung mga taong wala namang kinalaman. Kawawa naman, di ba? From squishy, napunta tayo sa ganito. Ay, magandang umaga po. 6:54 na ating oras sa buong Pilipinas. Tingnan natin ang panahon. Uulan ba ngayon? Let's see. Ayon ho sa bagong.pag-asa.doc.gov.ph mga kabibs, meron hong Intertropical Convergence Zone or ITCZ affecting Palawan, Visayas, and Mindanao. Dahil dyan, makakaasa ho tayo ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms sa bandang Visayas, sa Mindanao, at sa Palawan. Dahil ho yan muli sa sinasabi ho nating ITCZ. At pagdating naman sa Batanes and Babuyan Islands, we're expecting cloudy skies with light rains because of the northeasterly wind flow. And for Metro Manila and the rest of Luzon, we're expecting partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil huyan sa localized thunderstorms. Ang ating sunrise kanina 5:46 a.m. at sunset po natin 5:42 mamaya 6:55 ang oras sa buong Pilipinas. Instant shoutout na tayo. Ganda umaga kay paring Aynok at saka kay Sukarno. Good morning mga samahan ni Consul Doc Cuellar Babandok. Good morning. Isa sa mga napakasipag ho naming konsyal dyan sa Barangay Kalulut. Good morning, good morning. Sige mga ka-vibes, patingin nga ang mga nanonood sa ating Facebook Live. Asilip nga kayo. Maganda umaga kay Ma'am Aida Carano, ating Buena Mana today. Good morning. Kayo ba, paano nyo ba tinatanggal ang stress sa buhay ninyo? Di ba? Nakikipaghiwalay ba kayo? Init ng ulo. Mukhang stress, makikipaghiwalay. Lalayas ako dito. Ganun, diba? Narinig niyo na yung mga mister. Ganda umaga kay Gianna Mirela Zapata, kay Nanay Pines Jackie. Good morning, Nanay Pines. Kay Janet Magtoto Edra, they're going to school now. Ingat po kayo sa biyahe, saan man ho kayo magpupunta at saan man ho kayo naroroon. Sabi ni Nanay Pines, ako naman sir, umabot ng 200 over 110 daw ang blood pressure niya. Ako po, lalo na kapag ka-advance ng age, kailangan you take care of your health and your presyon. Alam nyo, posibleng epekto pa ng pagtas ng presyon ninyo yung inyong mata. Diba? May mga gano'n na kapag malabo ang mata at hindi nagsusot ng antipara. Wow! Antipara! Alam niyo ibig sabihin na antipara? Antipara is the Tagalog word for eyeglass. Antipara. Nagsusot ng mga kailangan na pala magsuot ng antipara at hindi nagsusot ng antipara, diba? Nakakataas ng presyon. Tapos yung mga iba naman na may vertigo, yung mabilis mahilo, may motion sickness, yan. Hindi ho ako doktor, ha? Wala ako doktor today dahil naka-long sleeves ako ng white. Pero hindi po ako doktor. Diba, ito yung mga base lang sa mga experience at mga nababasa ko. Pero syempre, it's always best to consult a professional. It's always best to consult a doctor, okay? Good morning to Julian Sewol. Ingat papuntang school kay Caleb at saka kay Avin J. Love you. Galing kay Julian. Hello kay Ate Riza. Good morning. Sabi niya, KG ako. Mitatas na ako. BP kay gastos. Papa obra bale. Ayan pa yung sinasabi ko sa inyo. Nagiging dahilan din po kung bakit nagtataas ng presyon ang baha at ang korupsyon sa bansa. At ito pa, ang presyo ng mga produktong petrolyo. Well, pwera na lang kung ang pinapakarga nyo sa inyong mga sasakyan, diesel. Ang sabi ho kahapon ng mga iba't ibang oil companies, magtataas daw sila ng presyo ng gasolina ng 1 peso 90 centavos per liter at 3 pesos and 30 centavos per liter naman sa kerosene. Habang bababa naman ang bahagya ang diesel ng piso at 30 centimos. So yan po yung galawan ng presyo ng mga produktong petrolyo today. Magandang umaga kay Carl Ernest Kiwa, good morning. At saka kay Owen Kunanan, good morning, Mr. Whatnot. Namememorize yung mga linyahan ko, no? Good morning din sa'yo, Owen. A minute to go before 7 in the morning. Let's go. Time for our first batch of headlines today.
1: It's a morning round of headlines.
0: Angeles City Congressman Carmelo Poggi-Lasatin Jr. nanawagan sa Angeles City LGU, kapulisan at CPCF ng investigasyon sa umano'y pananakit sa isang aso sa loob ng paaralan. PNP na iligtas ang 49 minor de edad na nasangkot sa mga kasong may kaugnayan sa cyber threats. Attorney Manasseh Man Scorpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, nag-withdraw ng 41 million pesos sa dalawang bangko sa isang araw ayon sa AMLC. At pulis sa Malolos, Bulacan, iniimbestigahan matapos umano'y murahin at piliting patayuin ang sugatang rider na sumemplang. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines today. Nanawagan si Angeles City Congressman Carmelo Poggi-Lasatin Jr. sa Angeles City Local Government Unit, Kapulisan at Administrasyon ng Systems Plus College Foundation o SPCF na imbestigahan ang umano'y pananakit sa isang aso sa loob ng school premises. Ayon sa pahayag ng tanggapan nila sa ting, nakatanggap sila nitong October 5 ng mga ulat hinggil sa kumakalat na social media post na nagpapakita umano sa isang college dean ng SPCF na nananakit ng isang aso sa loob ng paaralan. Batay naman sa mga sumunod na post sa social media, sinasabing binugbog umano ang aso hanggang sa duguin ng ulo nito. Meron ding alegasyon na inilagay umano ang aso sa loob ng isang bakanteng water drum matapos itong saktan sa tangkang masuffocate o mawalan nito ng hangin. Kinondena nila sa tingin ang anumang uri ng karahasan laban sa mga hayop at iginiit na hindi dahilan ng pagpasok ng isang stray dog sa school premises upang ito ay saktan. Binigyan din ng kongresista na dapat pairali ng tao ang pasensya, malasakit at tamang pagtrato sa mga hayop. Iniling nila sa tingin sa Angeles City LGU, Angeles City Police Office at SPCF Administration na magsagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang mga sangkot at mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas. Sa kanyang pahayag, sinabi rin nila Zatin na hindi dapat mawala ang moralidad at malasakit kasabay ang pagsusulong ng mataas na antas ng edukasyon at pagkatuto. Samantala, hinihintay pa ang resulta ng investigasyon at ang opisyal na pahayag ng mga kinauukulang panig kaugnay ng umanoy o ng nangyaring insidente. Nailigtas ang Philippine National Police o PNP ang 49 minor de edad na nasangkot sa mga kasong may kaugnayan sa cyber threats habang pinalalakas din ng kapulisan ang koordinasyon nito sa mga paaralan at iba pang ahensyang nangangalaga sa kapakanan ng mga bata. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narnatas Jr., patuloy ang pakikipag-ugnay ng kapulisan sa mga public at private school, local government units, social welfare offices at mga child protection group upang mas maagang matugunan ang mga banta sa mga mag-aaral. Sinabi ni Narnatas na ilang rescue operation ang inilunsad matapos mismo ang mga estudyante ang humingi ng tulong sa kapulisan. Patuloy din umano ang pagmamatyag ng mga otoridad sa mga individual na pinaghihinala ang sangkot sa online grooming at iba pang banta laban sa mga menor de edad. Samantala, pinalalakas din ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga hakbang para mapanatiling ligtas ang mga bata sa cyberspace. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalaga ang gabay ng mga magulang at mapagkakatiwalaang nakatatanda dahil malaki ang papel ng internet sa edukasyon at komunikasyon ng mga bata. Inikayat ang mga magulang na subaybayan ang anumang online account at content na ina-access ng kanilang mga anak at turuan sila kung paano makilala ang mga scam, papanganib na content at mga taong hindi dapat mapagkatiwalaan online. Binigyan din na may karapatan ang mga bata na tumanggi sa mga hiling na magpadala ng privado o hindi angkop na mga larawan. Inigayit naman ni Abrahano ang mga magulang na pakinggan at suportahan ang mga batang nakararanas ng hindi magandang karanasan online sa halip na sisihin o pagalitan ng mga ito. Tiniyak naman ni Narnatas sa patuloy na palalakasin ng PNP ang mga hakbang at pagtugon nito sa mga bantang kinaharap ng mga mag-aaral at school personnel, lalo na sa online environment. Walang galang na ho sa mga nananawagan na dapat gabayan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paggamit ng internet. Paano? Mismo yung mga nakatatanda minsan, hindi nila alam kung paano gumamit ng internet. Sila mismo nagiging mga purveyors ng fake news. Mga nagpapaliwala sa mga hindi totoong mga gawain. Tapos kung ano-ano din naman pinapanood nila at mga pinagsishare ng mga nakatatanda. Siguro sa usaping kaligtasan sa cyberspace, hindi lang dapat to nililimitahan. Diba? Kung paano gabayan ang mga bata, dapat pangkalahatan sa lahat ng gumagamit ng cyberspace. Lahat ng gumagamit ng social media, siguro kailangan maglunsad ng ating pamahalan. Ito'y ganang akin ha. I think the government should launch an information campaign at mag-isip kung paano yung strategy, diba? Para maturuan ang taong bayan, hindi lang ang mga bata, kung ano dapat ang pinanunood, kung ano dapat ang ginagawa at mga bawal sa cyberspace on how to protect themselves, not just the children. Yun ang hirap ngayon eh. Ng mga bata tayo, alam talaga ng mga magulang kung anong nakagaganda para sa atin. Same pa rin naman ngayon. Yun nga lang, in terms of cyberspace, minsan mas marami pang alam ang mga bata sa internet kaysa sa mga magulang. So how can we say now that the parents should look after their kids in terms of the content that they do? Diba? Yung mga ibang magulang, para lang tumahibing ang mga anak nila at hindi nagngangawa at hindi nagiiyak. Diba? Lalo na yung mga naglalaro na ng games, di ba? Binibigay yung mga games sa kanila. Tapos hindi nila alam kung may nakaka-chat na pala sila online, di ba? Yun ang sinasabing grooming eh. Lalo na dun sa usapin ng mga ilang mobile games, di ba? So, yun ang ganang akin. Kailangan pangkalahatan yung atin hong move dito. The information dissemination, di ba? Nag-withdraw man o si Attorney Manassas Manscarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte ng kabuuang 41 million pesos mula sa dalawang bangko noong August 6, 2024 ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC. Iniaharap ng prosekusyon ng mga naturang transaksyon bilang bahagi ng ebidensya sa impeachment case laban sa Vice Presidente. Sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, nagpatotoo si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura tungkol sa mga transaksyong nakapaloob sa financial records ni Carpio. Ayon kay Buenaventura, umabot sa 6 na magkakahiwalay na transaksyon ng pagkuha ng naturang halaga sa parehong araw. Sa kabuuang 41 million pesos, 23 million pesos ang nakatalang galing sa BDO Unibank habang 18 million pesos naman ang mula sa Philippine National Bank o PNB. Iniaharap ng prosekusyon ng mga financial record bilang bahagi ng kanilang ebidensya sa Article 2 ng impeachment case. Ayon sa prosecution, walang nakatalang cash on hand o cash in bank sa 2024 Joint Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN nina Duterte at Carpio. Nauna ring nagpatotoo si Attorney Karen Bantu o Batu ng Office of the Ombudsman na wala umanong idineklarang cash on hand o cash in bank sa joint SALN ng mag-asawa mula taong 2019 hanggang 2025. Samantala, tinutulan ng defense lawyer si Marvin Lua ng paggamit ng mga dokumentong may kaugnayan sa mga transaksyon ni Carpio dahil hindi umano siya isang impeachable official. Gayunman, pinayagan ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng naturang mga record. Pinaliwanag ni Presiding Officer Francis Escudero na may kaugnayan ng mga dokumento sa kaso

0: So natin, 7:10 na umaga. At yan ho ating unang batch ng headlines today. Ganda umaga kay MJ Chon. Shoutout daw sa mga teachers, lalo yung mga teachers daw na mahilig magbully daw sa kapwa teacher nila sa Friday. O itatanong daw niya, yan kay Attorney Will Rivera. Sige, tingnan natin ang sagot ni Attorney Will. May ganun pala? Mga kapwa teacher mismo ang nambubuli sa kapwa teacher? Aba, paano naman matuturuan ng mga estudyante na huwag mambuli kung yung mismo mga teacher pala ay nambubuli rin? Oy, naku, alamin natin yan sa Friday, ha? Ikwento mo sa amin yan, MJ, ha? Hello kay Adele Dimatulak. Nakakataas ng presyon kapag malapit na ang petsa de peligro at lumalapit na si binibining Judith. Good morning kay Marlon Pamintuan Manalo. Pag-greet daw kay Mrs. Manalo na nasa Cavite. Kuya Simon and Hannah from Marlon. Good morning. Kay Ma'am Catherine Santos, maganda umaga po sa inyo. Kay Cassie Austin at Kaylin. 7 in the morning. Oh, 7 minutes. Oh, ano daw? 11 minutes. 11 minutes. After 7 in the morning. Sinisipon talaga utak ko today, ha? Pagbabalik ang the morning roundup, dito lang sa GV 99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
1: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: We got the vibes and the headlines here at the morning roundup. Zora Spawn, 7:46. Eho ating oras buong Pilipinas. Welcome to our second podcast for today. This is the Morning Roundup. And we're live on Facebook. Facebook.com/GV991. Mga kabibes, order from any branch of Del Cheezo Pizza for as low as 229 pesos. They're gonna be open for franchise again soon. So stay tuned and follow them on Facebook. Del Cheezo Pizza. Alam nyo, paulit-ulit na lang itong issue ng mga tumatayo sa mga parkingan, ha? Mga nag-re-reserve ng parking slot while standing on them. Siguro, kailangan lang natin ulit-ulitin just to tell everybody this is not okay, okay? Noong mga bata tayo, marahil nakasanayan natin yung ganyan, di ba? Lalo na kung yung mall na pupuntahan mo, yung lugar na pupuntahan mo, napakaraming mga tao. People will usually stand on the parking slot just to reserve them, wait for their car na makaikot. Eh, hindi nga po okay ang ganyan. May nagbabawal po yung ganyan, no? So, wag nyo na hong gagawin yan. May nag-viral na naman, dito na naman sa Pampanga to, sa isang mall sa Pampanga, no? So, may nakita na naman na isang lalaki taking out his mobile phone and calling someone while standing on an empty parking slot. Na-post po ito ng page sa isang mall ho dito sa Pampanga. Napakarami na naman ho reaction nito. Hindi talaga maubos-ubos daw talaga, no? Sabi ni Representative Percy Sendanya, and I quote, "Sadly, common courtesy is not so common nowadays. Imbis na magbigayan, naging agawan pa. Agawan na lang ang pagkuha ng mapagpaparkingan. Like all activities in life, ayaw natin ng may lamangan. Car owners and drivers should follow basic rules not just when their car is on the road but also off the road." End of quote. So in other words, ang mga parking slot po ay para sa mga sasakyan, hindi po para sa tao. First come, first serve po yan ng mga sasakyan, hindi ng mga tao. Sabi ko sa inyo. Sabi ni Edison Nebrija, Chief of Metropolitan Manila Development Authority's Swift Traffic Action Group, noong 2019, sabi niya, "A parking slot is reserved for a vehicle, hindi sa tao." Hindi pa tayo matututo sa ganun, ano? Eh, yun na po paano galyantang makanita. Eh, kayo naman mga establishmento, dagdag naman kayo ng parkingan ninyo para di sila nag-aagawa ng parking slot sa inyong mga establishment para naman di hassle-hassle. Diba? Patela pa ruguking parking. O siya. 7:50 ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Samahan nyo ako on Facebook Live, facebook.com/GV991 now na. Baka mamaya may mga natamaan sa inyo, ha? Na gawain nyo pala yung ganon. It's not okay. Hindi ho maganda yung ganon. Eh, meron na ba kayong natsyempuhan na ganon? Na naghahanap kayo ng parking, nakatsyempo kayo ng parking, pero may nakatayo na tao doon sa parking slot. Anong ginawa ninyo? Hinayaan nyo na lang ba? Or binusinahan ninyo? Ang dami naman nag-viral na instance na talagang nakikipag-away sa mga ganon, ano? What do you do? What have you done? If you have experienced that kind of instance. At kung sakaling kayo ay makakatapat ng ganon, ano ba sa tingin nyo yung magandang gawin? Bubusinahan? Huwag nyo namang atrasan naman. Huwag naman umabot sa bisikala naman ang usapin sa parkingan. Pero common courtesy nga naman kasi yun, di ba? Bala mo. Ito kurgon eh. Pisa sabi ang parkingan, mag-viral ka pa ba? Sige. If you have any greetings or requests, you know what to do. Go to facebook.com/GV991, mga ka-vibes, ha? Alright, Nanay Pines Jackie, maganda umaga. Good morning to you. And of course, maganda umaga din po kay Bad Monkey Jansky. Sabi ni Bad Monkey Jansky, dapat naglapag na lang sila ng sleeping bag sa parkingan. Jansky. Hello to Shell Sibal. Good morning. Pag-greet daw ang kanyang loving husband, si Vianong Sibal. Happy birthday. I love you, be. Speaking of Sibal, buti na lang pinaalala sa akin ni Tita Mai. Today is the birthday of my cousin Jerome Carl Sibal. It's his 35th na ba, Dar? Yeah, I think so. It's his 35th birthday today. Happy birthday to you, Tol, and to all those who are celebrating their birthdays today. You know what to do. And to all of those who are celebrating their birthdays today, kay Vianong, sa aking pinsan na si JC, Jerome Carl. And to all those who are celebrating their birthday, may the good Lord always take care of you and your family. May you get more reasons to smile and more money in your pocket. And in your bank account. Amen. Selyado! 7:52 ang ating oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It's time for our top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Magalang Mayor Malu Lacson itinanggi ang graft conflicts of interest, abuse of authority yet unexplained wealth allegations laban sa kanya.
1: The morning round of headlines.
0: CIDG inareso ang 36-anyos sa babaeng wanted sa human trafficking at legal recruitment sa Angeles City. At suspect na sinasabing sundalo inareso matapos makabaril ng tatlo sa Tarlac City. Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today. Itinanggi ni Magalang Mayor Malu Lacson ang mga alegasyon ng graft, conflict of interest, abuse of authority at unexplained wealth na inihain laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Sinabi ng alkalde na hindi pa niya natatanggap ang kopya ng formal na reklamo pero handa niyang harapin ang mga paratang sa tamang legal na proseso kapag nakatanggap na siya ng nasabing dokumento. Noong October 1, 2026, naghahain umano ng reklamo ang United Pilipinos against crime and corruption o UPAC laban kay Mayor Lacson sa kanyang asawang si Odilon Lacson at siyam na iba pang lokal na opisyal. Kabilang sa mga paratang ang graft and corruption, conflict of interest, abuse of authority at unexplained wealth. Iniugnay ng mga nagrereklamo ang kaso sa sinasabing dating interest ng pamilya Lacson sa Kingsman Manpower Services na iniuulat na nag-deploy ng humigit-kumulang 200 manggagawa sa Chuangxing Steel Corporation. Noong Hulyo ng taong ito, niraid ng National Bureau of Investigation o NBI at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang Chuangxing Steel kaugnay ng mga alegasyon ng sa paggawa ng substandard construction materials at paggamit ng hazardous or radioactive substances. Inwasyon din ng mga complainant ang tinatayang 150 milyong pisong at statement of assets, liabilities and net worth o SALN ni Mayor Lacson na sinasabing hindi umano tumutugma sa kanyang opisyal na kita. Pero itinanggi ito ni Mayor Lacson at giniit na wala ng ugnaya ng kanyang pamilya sa Kingsman Manpower Services. Ayon sa alkalde, binenta at sinuko na nila ang kanyang o ng kanyang asawa ang lahat ng kanilang interes sa kumpanya noong May 2022 bago pa siya umaupo bilang mayor. Iginit din ni Lacson na hindi na aktibo ang operasyon ng Kingsman at wala itong kontrata o deployment sa Chuangxing Steel. Sinabi ni Mayor Lacson na handa niyang sagutin ang mga paratang sa tamang legal na forum sa sandaling matanggap niya ang formal na reklamo mula sa Office of the Ombudsman. Nanawagan din ang alkalde sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong kumakalat online. At umasa daw sa opisyal at mapagkakatiwala ang sources ng impormasyon. Arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isang 36 anyos na babae na nakatala bilang regional most wanted person sa Region 4A sa isang manhunt operation sa Barangay Malabanyas, Angeles City. Kaharap ng suspek ang ilang kaso, kabilang ang illegal recruitment, qualified trafficking in persons, estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Isinagawa ng CIDG Angeles City Field Unit ang operasyon kaugnay ang Angeles City Police Station 4 at Santo Tomas Municipal Police Station sa Pampanga. Naaresto ang suspect sa bisa ng 10 warrant of arrest na inilabas ng iba't ibang hukuman sa Mandaluyong City, Calambas City sa Laguna, Bacoor City sa Cavite, Pasay City sa Parañaque City. Nakasaad sa mga warrant ang mga kasong illegal recruitment, qualified trafficking in persons, estafa at paglabag sa Securities Regulation Code. Ayon sa CIDG, walang inirekomendang piyansa para sa mga kasong illegal recruitment at qualified trafficking in persons. Batay sa ulat na isinumite sa CIDG Director Major General Robert Morico II, ang suspect ay isang businesswoman at nakatala bilang regional most wanted person ng Police Regional Office 4A. Noong 2024 sa Calambas City, Laguna, sinasabing nag-recruit ang suspect at iba pang individual ng mga tao para magtrabaho bilang massage therapist. Ayon sa ulat, inaalok umano ng mga biktima ang home service massage na may karagdagang serbisyo. Samantala, pinuri ng CIDG ang mga operatibang nanguna sa paghuli ng wanted person, kabilang na si Colonel Grant. Colonel Grant A. Golod, Regional Chief ng CIDG Regional Field Unit 3 at ang CIDG Angeles City Field Unit na pinamumunuan ni Major Harold A. Landicho. Patuloy namang hinihikayat ng CIDG ang publiko na makipag-ugnay sa mga otoridad upang o kung may impormasyon hinggil sa mga wanted person o mga gawaing may kaugnayan sa human trafficking at illegal recruitment. Tiniyak ng ahensya na magpapatuloy ang operasyon nito laban sa mga individual na may nakabinbin na warrant of arrest at sa mga gawaing labag sa batas. Inaresto ng kapulisan ng isang lalaking sinasabing sundalo matapos sumabot sa pamamaril ng isang away na ikinasugat ng tatlong katao sa bypass road sa Tarlac City. Nangyaring insidente noong Sabado ng gabi, October 3, 2026, matapos umanong mauwi sa pisikal na pag-aaway ang alitan sa pagitan ng suspect at mga kaibigan ng tatlong nasugatan. Ayon sa Tarlac City Police Station, naganap ang pamamaril matapos ang isang pisikal na komprontasyon sa nasabing lugar. Sa gitna umano ng sigalot, inilabas ng suspect ang isang 45 na baril at nagpaputok ng dalawang beses. Tatlong katao ang tinamaan ng putok at agad na dinala sa Central Zone Doctors Hospital para sa paggamot o para gamutin. Nakumpiska rin ng mga otoridad ang isang 45 caliber na baril na pinainiwalang ginamit sa maril. Isa sa ilalim ang naturang arma sa forensic examination at documentation bilang bahagi ng patuloy na investigasyon. The morning, round of headlines. Oras, alas 8 na ho ng umaga.